0: yakınınki gene bu dihrotun ıskak salo.
1: Jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokk talibé yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Ndakaaru. Mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moo di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moo di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yamale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox ñu di daje incha allah ni ki suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi. Waaye nag ngeen xam ne itam bu ñu jeexale suñu programme itam ba coupé li nga xam ni moom moo di suñu ay matériel ci fréquence bi nga xam ne moo di 95.2 bi. Am na beneen rajo bu ngeen fay dégg boo xam ni xañ na programme bi nga xam ne moom lay jàllale bokkul ak li nga xam ne moo di programme jant bi ba tax faral ñaari mbokk yu bëri buñ ko jàppee ci waxtu guddi wi daj ko dañuy jàpp ni rajo jant bi la. Ci kaw loolu nag ngi leen di xamal ni bu saa yu rajo bi tëjee beneen rajo bi nga xam ne yéen a ngi koy dégg ci fréquence jant bi muy jàllale yeneen programme yoo xam ni bokkul ak programme jant bi ngeen xam ni kon rajo boobu le du rajo jant BFM. Ci kaw loolu nag ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax rek ngeen xamee ko noonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom moo di fanaanu jàmm. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

ndaysan waxon nako fi ci way sa mo xel men sama xel dana dem ci bay seigne ñay gi de don ko bax di kangam mbokk di kilifa di mourid sarikh jage won kilifa yi lol wax na ne dana wax lele dana tok lele dana wax seigne khadim ko ah mbokk seigne bi de di ko mata dimbali la xolalul xam nga ko mata dimbali gam ko wax koko bo demé sa xoko ko diku ci ba ci ndjay gi dana ne ko fatali ma ci seigne bi de waye mokay xol xamne mbokk la rek ci munta laaj waye mat na dimbali mu diku wax ko seigne khadim waye seigne khadim da ci bëgg lol parce que sallaw wa on ne ta dal yëkëti jek jek yone fa wax seet bi waxtu rek mu yone fa lu am solo wala mu woluko jël lu am solo jox ko lol lu am solo na lol lu am solo na motax ñu mëno ñoo wër de wër kilifa yi nak bari nañ bokk yo xamne ngir mu ñu dem ci bi kër kilifa yi lu jafé lay doon ndax bu démé kilifa gi mëna xam nañu sékk lañu sékk ak waccu way bam am waye ki nekk ci bunti bi mo ko dul xam wala bokk jita na bakkanam ak bané xam ba du reconnaître lu mel non bu ko baye xel bu ko défé nak tay doon mbokk doon ko yiw doon borom alquran la nga nekk sëñ bi nekk ci bir loolo ko ñor waye bo diké nekk ci bunti loolu du ko ñor kay dox ci digënté sëñ bi loolu du ko ñor waxuma la nak dila fatali señ bi mom ñoo sax xamu xame wu ñoo sax balen di fatali parce que ñoom tadun len sax fat tadun di dem ci señ daara yek kilifa yek mbokk yek di xam ñu mata dimbal ak yoy ba di ko wax señ bi tadun len far xame wu len bo diké sax bo ci buntu ba nga yam dul la baye xel ñeneen ña nga xamne nekkun ci lanen wala lañ nekk sax bo tu taxun mu am mu doon lo xamne lu am lu am jariñ la wala bok yow la nga nekk koy am ëpp jariñ waye suñu diké gina amna alal amna daraaje rek daraaje aduna bo diké yow fi lañ lay rom deugal lañ ci bir bo diké ñom ñoy nekk fa feex fa yow na nga nekk ci raj raj looba ca bootu sax do gisé dama ru serigne touba gi lolu da nga ko bëggé non motax li señ mor khadisi wax def na moko waxon né kilifa gu nekk daana nit day nit ku yiw day ku jub day ku ko gëna jub rek ko wara mëna yirif ben daane nak waye dana soxla ki nek ci wetam mu am ko nek ci wetam ko xamne day dañu reer ci am reer su boba dana ko meuna wax ne ko li day baxna li day bax li de mat na def waye budé ko xamne dañu tu reer wala amutu reer lu koy may reer rek lay wax waw nan ko lepp baxna rek lepp baxna rek bu ko defé nek su boba nek da dal doy war ah motax Cheikh Khadir nit ki ñabatu Serigne Touba gi da nañ soxla ñu mel non lool ño xam dañu nek ci sen wet dañu reer ci amu reer kon loolu am solo la xam nga borom bor yoy nga xamne Serigne Mohamed Lamine Diop netti nako ci talifam bi ñu koy ziar bax yalla ko yalla yoko tawfiq jambar la ko nga am dafa amé wona bor bor téméré jooni xam nga ci jamono joji loolu xam nga ba légui sax téméré jooni la ba légui téméré jooni la dé ay bal nga gis ku la koy jox téméré jooni araka li waji waxon da ken joxe tu ko legi waaw tama xal jak do ti jak yalla ko mom jele sa daara je man joxna ko yalla mom mako ci ba faato ken du ko don ci sa keur la bok lu lepp def ko waye boko don wax sa ñang koy wax du len ñor ken du ci def dara de bi soob yalla ndax da nan ya ko mom ran da ku ci nek sa bop ngay nat ci sa dess da nga nan yi fi bopam la rek nax legi tabax daara ye tabaxi jakk ak day bari ñoo xam dañ ci dugg diko def waye di waye ak momel lañ koy def wa ak liss lay doon rek ak momel di wan di gëna yokke sa daraaje rek jakkay diw ji daaray diw ji nangam yoy rek la waye bu fekke jox nga ko yalla nga am na kenn du doon say doom seen yu neeku ci bu allegé ku ko gëna man gën ko yité wo doon te sekkulin dara man nako jité lola moy jafé wa ñi bot Serigne Touba ñom dañuy xol yu mel non ar Cheikh Khalid bari wa na ñoo xamne mo lañ señcali dara waye boba waye dugulu ci waye bam ko gey lam sekk ak ñoo moy di len dimbalé taxawu len bañ am sax seeni kër yu bok def fa seeni dara buñu askan la ko mom Serigne Dara ba waye mo dugulu ko askan la bopam ñebat Serigne Touba dañ gis ñuy agalé ay jaaka di tabax ay jaaka ci ñen koy defal sa xamuñ len wa yalla lañ ko defal te yalla xamna ta yalla xamna la xamna.
kon lolou luma ta baye xel motax cheikh bakhari lolou da ko da xol bu baakha bax kumuy dimbalé kumuy jëfël yalla rek tax motax koku seigne mohammed lamine jog mom doon net li bam démé ci ñooñu mako fekk di jaxlé lolou fu luma dugg fa ci bor bobu bañ tektal ko fi ci touba ñun ñu ne ko bo démé nga gis iliman ci bam bam diké sa iliman ji la doon laaj amana xamul tour seigne bakhari xana way iliman ji la doon laaj bam diké né ana iliman ji ñam fa fekk kon xana ñam fa fekk moy kilifa yoy ko wër rek nga xamné dañu am rër te dañu rër manon nañ koy jéppi ndax am bu moyef wala ñu dakk ko wala ñu ne ko demal tok xaar fe ci du gis señ bi mukk waye dañ ko dimbalé ne ko ah laaj ko bu diglu ko ba xam xalaatam lim bëgg ñu ka loolu lay ko bax ci rek ko man xonu loolu daal ko fa yebal fexé bam gis señ du xadi wax ko señ du xadi tam da cey bëgg ci lool wax ko nako yëkëti dara jox ko nako nak ba waxtu sangam dama nga yewi njabot gi waye waxtu sangam waye mom niñ ko taxaw ci kër ga ñor ko lool ba tax mu far top waxtu wa jotey ak waxtu ak fam ko waxon da ko yëkëti jox ko yëkëti waat leneen jox ko ngir mu ki ci njabot gi mu ko mat nakat mu ko waaye lu joxe nañ ko ba nopi ñeñ ñeñ ñu ko la wax seen xaat nako xam nga turuma mu ne jëru ko yalla tax ma diko def jëru muy xam turam yalla tax mu diko def seen bu xaatir ngo yalla ñu ko yalla fayal kon bokk yi waxtu ñu dacc waata borom ko bañ nopp la fal ka dem ni waxtaan leen di lu war roy leen di wor ku leen top yalla jindu ko ku leen jublu yalla jublu ko kon ñu diglé ñu ci arba seen cheikh Seydou Khadir an jabot seen Khadir seen Cheikh Khadim ñu diglé ndaje suba jam ñu may jéglé ci ta bi juroomel khalifa Cheikh Khadim Cheikh Salou Mbake jant bi FM Tiena FM Lerg FM duga ju ak jibulu ju jek jek jël ñu ko yéene kep ko dëkk ma nga dëkk ci suñu réew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tubarakallah ma sha Allah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab tir la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla mo ni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khayran kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq law zanna ahlul batil annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglél len ko suñu togé ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñëpp néna bu boba ñay genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ñoo yor lu wër dañu jël ñëpp masalé léna ta bu su ñëpp yémon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan koko mu mayñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw maynuñu ci jottam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañu ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbékté nak ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñing lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice fep fuñ mën ta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñing leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa aduna mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi nga xamanteni mom la fi mag ñi daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jàng fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ toll ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neub du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa dam jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tégalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu dafay fajj dafay yok fever waye du fajj kenn légi nak lolu mo bari na ku ñuy tudd dal fi ne dafay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn dafa rëñké ci bopam ba paré ndax mo gëna fever ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax dafay fay nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay faj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko faj
0: jeul jeuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ma wayjur wu ne sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu dum nonu da way jur yi am ci responsabilité parents bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreem ci yor ba nga leen yor ndax mënes na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé njaalo duñu njaalo budé sacc duñu sacc budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tegg leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañu dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot kenn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sama responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diine yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jarna yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epole su fekke ne safano wala tim lang cey am mo epole cey xale baram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam té itam gëna bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci njaalo dana mucc ci tuk cigarette dana mucc ci nan sangal dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la conscience bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu non fekk ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla loolu dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla loolu mom yaakaarna ñi nga xamanteni xamnañ yi fi mag ñi bay won xamnañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne abubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de télé bi joggé croissement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: señ bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takkuñu bawun ha nga bañ gor nob len fo ak ñom xeyna ñu wonne ci lor wala ñen yi ha am ak ñom tu tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogal al khairi ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëwé ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakaarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor yaakaarna ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bay seen soxna ginnaw bañ ku leen teudde wala ku leen def yeen yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sa fagu ño xamanteni dañuy bañ ko and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ko and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyele ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokku kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andaat ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko ligéyal ku dut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko ligéyal nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji baluko ak wala jëkkat ji am lu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne abubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de télé bi joggé croissement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99
0: señ bi bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak bëgg sax ci sey bi ndax gis na fa jamm gis na fa xewal gis na fa tawfex wala gor go xamni wax deug yalla soxnam si kat dig nako yalla dogal na bëggante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw lolu amna ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digante yeen ñaar ba nga xamanteni ken dootu ci meuna yak mo xam dedele mo xam du ci wax ju saw pour yak ko lolou mo ci wara jitu su fekke ne lolou jitu ci nak suway joge fa lu ci bëgg def la daf ci daf tay tam boba dedele sax dalen du yom waxuma la dedele sax way wax ju saw jo xamanteni daf len di takal sax day yomb way li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kën du ci mëna dugg
0: té loolu ku ñëw mën nañ ko mën nga ko ci dimbali
1: wa loolu mom sik neeku ci képp ko xamne ñëw na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul minde fu mu leen mëna takalé ci katunu yalla loolu mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu delti ndax lolu amna luko mëna delosi
1: wa lolu yoonu wacc lañ koy wax wacc nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoy yeb dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke ne dafa dem nga bëgg mu delusi ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn duko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañu ñibisi képp ku ko gool wu sax mëna ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lakaleegul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jek jek yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gañ ñu nan diiw dafa am alal wala diiw day liggey day am xaaliss waye day yaq fekk na diiw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaaliss bu som bu 10 su paré toga xelam yedd ko mais téwul bu yoraté defat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekkene dafa dal nit ki nit ki woñu waxnu ko faaw dañ ci def li xaar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am na ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nit ki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé bam genn ci jafé jafé bop waye su fekkene nit ki dala wo ne lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi ni wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekkene walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mo juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekkene tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tolwayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amu daraja nga jël secret bi nga wara liggéey ci chat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secret jox ko ki nga xamanteni amu daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam nga yonentou bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amu daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko te
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal listikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takali ko mom kep ko xamanteni nak aajom notafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi warfa jaar rek kon mbokk mi ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99. Adresse am nak mo ngi nek ci tableau kunu de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: sunu listikhar ak khalwa daf ma yobuat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bes bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bes bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobuat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñu yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel course suma ko bëggé léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel len course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji biñi wax ne ku am kudd do lak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neexa bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekké ne ay boromu dara ja lañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toctal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wadi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga sude ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def minnaani ku nek di def lool yeb ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cheikh bi wax nga lu yeme
1: lolu yeb bu fekke ne dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amul dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andil yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nek day dem ci sëriñ ne ko dama bëgg ñu jël ma kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di xadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkee ne nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnawam ko xamanteni lego leg dina tok bam yag mu def li saxar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis ne ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu cruise lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu taxew cruise mo gëna efficace bindi ñuy wax
0: señ bi dama daan dégg ci sa jotaay yiñ daan tok te du radio ngay faral di wax naan course dafa melni téléphone ko soxla bo composer numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wër
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré course ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa buruq
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye course ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci course ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci course lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg lélé jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lolou mom ñi ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu liggéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la liggéeyaloon fan nga ci lan nga ci gis mënu ñu nangam la ci gis su amé luñ ci yokku ñu yokku ko ja waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow bay ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm mom jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass
0: dëgg
1: ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax machallah
0: côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fanwéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral barina waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganat ñu leral ko
2: fofu mom serigne aboubakar nias nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñag jëm ñaxirat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Cheikh bi kon borom ndombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon te soxlawul ci ñom keuy wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leen door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppa yam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xamna ne fimne dafa dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fi ng koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara ta nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yanfa malun wala banun ila ma ata allah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflan dañ jeflanté ak mom dañ ci jital yalla ba paré sok ci tek lenen luñ ci tek légo lek nit dana ñëw ne ma ndax li ngay def ni dang koy garantie manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam inta nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug
1: la waye kep ko xamanteni jëflanté nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gëm moy lañ lay jox ta man am jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na né nax nañ ko nax nañ ko nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñaka joxé alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jëflanté suñ ko liggéeyale liñ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ciëp solo
2: ay numéro de téléphone am nekk 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom doko tim mukk mo lay tim tay xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nekk sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga lañ nga question bu am am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yakule wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yakku yakule jimi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolu nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni ken dootu la mëna du la mëna yakal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolu mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaji Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamul num tollu
0: ñaari ñi ñu and di dox
1: nga ñew jaar ci seen digënté ken xamul num tollu amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeuti ku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su féké né nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lépp luum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wéñ rek bu ko jégé rek
0: da koy
1: capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la bir guma leen di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit chat diko yakale nit ak yenen xet yo xamni xeyna da nan ay rab ak yoy way lolu lenen la mais nit ko xamni dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamni liggey la ndax diñ ko ko meuna dindi liggey
1: wa gis nga dindi liggey mom dama wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu mi and ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nan ci lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi mokoy dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi mokoy dindi su ko jefandiko te gisut ci resultat lepp lu ma joxone na ñoma delo ko
0: saba ayam
1: su ko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jefandiko ko te gisut ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu delo ko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab chaan kan la
0: mbokki jël len numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu cërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signaler
2: mom Serigne Aboubakar Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñag jëm ñexeraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dan nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: koku moy cheikh aboubakar niass seigne bi nak damay ñew ci ñi nga xamni dañu doon ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium sefor walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak sample la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni da fay liggey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko deg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne day liggey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni da fay wax ne duma ko liggey ludul politicien borom tour dal ko xamne da fay politique
0: wala ko daraja jojju la laaj
1: wa parce que daraja jojju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni da fay jaay marchand bi la koku au lieu que mo andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mo andil ko njariñ mais ay galankor la koy mujj andil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci walum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomba ay borom ndomba tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomba tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dañ ci sedd inshallah
0: seug bi dama nan dama dégg ci sa biiri wax ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set dor ci yak ndawal lu neex wala toggu gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxe ko nonu faaw nit ki ding ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra doko teub teub jox bayra ding ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy limay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo monté defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba paré parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindé ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defalé lolou ba paré da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour génné ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su féké né nit dafa ñëw né la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ne gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lu du dafa and ak musluway dang ko yone ko ay leewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la meuna defal bo xamanteni day and ak musluwaye ba nga xamanteni su nit ñi di tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi di tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni des fois luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy lool mo koy andi lego lek sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla sédina ne du ci dara
0: du ci dara
1: lu koy waral nak moy bayra bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggéey ak nit jek jek affaire dik sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar yay ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal fami bo xamni tay ji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal di nangam nangam ciow li jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nek ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sox wa ima nga lek alalu jambour mu la dila top tamugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kën du ko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñewé dañ lay xana nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ci dess so gis résultat bu fay la ci dess
0: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lol mais dafa bind message wa gaay may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi mat na seuk señ bi waji néna mom new katan dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko ak mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu ta gis nga alquran dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faraduna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi aajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex légo le nak dana gis ño xamne dañu yakam ci commencé ko top commencé je gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki dafa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yakarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lolou mo ci ap solo
0: señu dama deug nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna di mu ko jéggel ndax wax yo xamni waxtaanu biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañoo dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun parce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñuy dem
1: wa xam nga lolou likoy gëndi andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye do alquran ji mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaram mom serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sa yaram bi bam toy xep nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sa yaram bi du yegg dafa am yo xamanteni do alquran ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay so fi bëggona dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba be da nga yeexa yegg kawlak lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay ñëk wax moy na yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wi ñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katunu yalla
0: señ bi waxtu yu mat na ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg la dëgg danañ ko léral muy la biiré mbokk yi
1: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ñariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa aajo nan na faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla na ta faj aajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambur muku ta aajo na ta faju ci suñ loxo ta lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla na yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalaam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh aboubakar ñass parena émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig ab dajé inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jëre ngeen jëf ci deglu bi
3: qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum
4: Vous écoutez
5: le réseau
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et l'RK FM.
6: Il y a des problèmes qui ont été depuis que nous avons été diables. Je sais que si je vous dis que vous avez été modifié, vous avez été diables. Moi, je suis diables. Je suis diables. Je suis diables. Je suis diables. Je suis diables. Je suis ñi ñew fi doxale no xamne doxali wu gënul lay doon ñi ne yoonu kenn neeku ci lool kiko def mom bopam rek lay lor day yem ci mom ñi ci def seen yoon neeku ci bu fekke ne anduñu ci wala dimbali wuñ ci anduñu ci wala dimbali wuñ ci loola ñi ne kon legi ñi nga xamne ñoo neeku fi te li ñu neeku melni jihad ci kaw seen yene liggey lo tedde lo defé say waru gar ndax nit ki di ci ngi ci masalikul jinan numu sangé ab deram sax manam bañu war ko xax sax ni sarax la mel dafa am tiyaba nit ki day wax wax kat la moko joxul dana ma ngagne nga di asgir gor di julit la nga yëkëti jox ko ba dula ngagne mu ngi melni sarax dana fekk taw der ba nopi nak te dana la jox tiyaba ay sarax ëlëk waye sax ñu dem ba am yu ñu yàq yoo xam ne mën nañ ca am tuyaaba te dootuñu ko ci am ndax sarax li muy am am doole ñu ne la day fekk deegu ñaaw di fekk muj gu ñaaw di yombal jib gi siraat di leeral bàmmeel di dindi tiis wi di woyafal taxawaay bis pénc ba waaye benn fukki sarax benn bor benn leble ko gën kooku luñ ci jublu dimbalante bi waaye boo demee ba koolebal du la fay yàq nañu boobu boobu tuyaaba kenn wóolootul kenn ci ñàkk wóolante gi dinu yakal lu bari ci sunu aduna ak sunu alakhirah ndax ci ngeen tubab yi ni ñu xamé aduna bis bu ñu waxtane ko bu ñu leme ba xamné kenn nit mënula am wërseuk bo xamné da nga dal di taxawal entreprise bu mag ñom dañuy associé waye li waral association moy wolonté te wolonté lu koy indi moy nit ñu jup li kenn ki mënul ñet ñent juroom bu ñu dajalo man ko fele ci amerique new york gis nañ fa ay société yu taxawal yo xam na nga melni yettu wab ya taxawal fa ay nit ku ñu dong ko fa taxawal waye dañu associé nit ñu wolenté ñu def ko la waye bu fekkante ne nit ñi dafa bari ñu dëng ba nga xam ne bo bokké kenn laaji ka defena buma clé dañu xawa ma gattal kon dal ci li nga xam ne mo laal diine ji ci bopam rek nit ki na fexé ba duñu xass diine ji mu nekk na fexé itam ba jang lu tut tut ci ay faratam ndax dana am ay nit ñu dëkk ci réew mi di ay italien bëgg xam diine l'islam namu mel ndax dem nañ ba diine ji ñekk doyatu leen ndax doyul kenn doyatul kenn kuy gëstu doyatul kenn kuy gëstu ñu bëgg seet nag l'islam bu ñu laajte waaye julit bu ñu laaj du leen wax dara lu dugg seen bopp dañuy dal defe ne l'islam kon mu ngi mel ne diine yooyu barki démb rek ñaari italien yoo xam ne dañoo ànd ak benn pakistanais ak benn wolof italien yi dañoo tuub xam naa gis nañ ñu leen convaincre ba ñu tuub bi ñu tuubee am na ci kenn koo xam ne kii wahabi yoon yi dañoo yàq bopp bi ba détourné ko bi ñu ñëwee démb waxtaan nañu ba mujj indatul benn argument mu ne dana fi dellu si ndax di laaj ndax danaa fi yàgg toujours muy ñëw ma xam ne li mu wax dugg na boppam légui nak bu fekkante né julit ñi dañu bëgg liggéeyal l'islam man nañu fi am ñennati nit ño xamné ci selal dañu xam dara ci njang wala ñu xam l'islam ñu sakal leen place ñuy jangal seeni doom di jangal mag ñi sax war nañu jang na njang mom du wess mukk ci kenn minal mahdi ila lahdi la di derso ala tomb ñi jangale bindi seigne touba bind te bind ko lu gul bëgg ñu jang ko ay jawharu nafis ay sa'adatu sa'adatu tullab ay mahaliqu niran ay naju qada'i hajj ay taqribu laqsa kenn mënu ko lim bam koy bind mang mu tolé seigne touba ak ni mu ñaké jamono lu mu tok diko bind ay heure heure ak bisi bis lu am solo lu am jariñ la ta dafa né warlu le mouride dana len bindal lepp li ñu wara xam ci seen diiné ñu sét ñen ci nit ñoo xamné jang nañu yoyu ñu nekk ci lu bon wër wu dé ñu yëkëti am luñu leen jox ñu mëna jàngalé sax ci daara xamal modu yi ak ñi nga xamné benn ñu fi jiddo wala ñu fi indi té wéso buñu loolu té kenn wéso bu ko ñu jàngal leen ci diiné xamal leen lu bari ñi waxtaan ñoomit buñu dajé ci jéema juk am amana bu baax ba nga xamné ñi fi duñu leen yapp duñu leen indil ay problème ñu bu ko defé lo xam gannaaw ñoom xam bu ñu yanné ci bari suñu yëkëti gi ñu yëkëti ay qasaayib ak ñod xamu gannaaw bokku ñu ci diiné ji ta xamu ñu loolu no maslaha ku yott du saxat fexé ba mëna and ak ñoom xam mëna déggo ñoom won leen nak rafetaay suñu diiné raf won leen rafetaay yoru murid ak limuy jëriñ xamal leen ko dana am solo lool ndax fa mu nek amerique mom yalla def na murid ya nga fay dem amna yeneen ni julliti tam ñu fay dem ñu mel nak sëñ Assam Cissé ki ñoñu ñu bari ngay tu xam ngeen ne Touba ay américain yu bari nga fay ñew yoy yep nak ba ñom gor gor lañu ba jënd fa kër bo xamne dañu ko bëgg def centre difa jàngalé xassay difa jàngalé diiné difa xamlé itam yoonu murid ba nga xamne américain yi nga xamne dañuy am curiosité manam dañ ko bëgg xam l'islam namu mel ak yoonu murid namu mel buñ fa ñëwé ñu xamal leen ko bu ko defé jaax bi ci nit am bu ñëwé ñiwante ko dana xamné l'islam gëna mat diiné yépp té dana xamné yoonu murid itam tarixa yépp mo leen gëna mat bu ko defé ñu bari dañ ñëw liñu defeloon fi danañ ñu ko yombal dañu mëna may lo xamné li seen wuñ ñoon ñu may nako bu ko defé dañu fi mëna installer bu baax def fi lepp luñu bëgg def té dañu ñu ñëwé jaxaso ñun xamné seen ngariñ la ndax italien yoyu ñëwon xamnañ légui rafet rafet l'islam yo xamné ñoom yaakar na né kenn mënatu lo ne génné ci diiné té it atal nañ ci def lu ñu am kenn ki sax moom bay fall la doona wax sax nak yow yaa leen indi won hein lam fall waaw yu mel nonu liggéeyal bo xamné liggéeyal diiné ji liggéeyal Seigne Touba wa amérique jënd nañu këru Seigne Touba waye téwul dañ ne nak dañ fay def légui centre culturel islamique bo xamné waxuma sax wa réewu jëlal naan waye mouride seen bop daf leen di xamal lu bari ci yoon bi xamal leen lu bari ci diiné ji te dana am ñariñ lool kon di leen faral di dajé di waxtaan di satanté kaddu di sét lu ngeen di lijeel tax tuwa bi yoré wuñ aduna dudul ay réunion manam ay dajé satanté xel ba gis lu wër ñu teural ko am kaddu itam rek nekk ci benn da ngeen fi ngeen ñew man ngeen fi jihad man ngeen fi liggéey lu bare bare bare lo xamné da ngeen di melna ñi andul ak Seigne Touba di xex ci ba mu metté ndax metti net ngeen sék ak jafé jafé bu ngeen fi tassaré diiné tassaré fi yoon mourid da ngeen am tiyaba ju tolné ñi ñoña amion ba amna benen la ci wara téggo ñu gattal ko non rek ndax jamono jëlé bu jeex
5: sëñ bi dañuy laaj ci xeeti xam-xam yi nga xam ne danañu koy gis ñu di ko bind ci téere yi awati na li nga xam ne noonu la sëñ bi waxee ne wa afyadul ulumi lil qulubi alimul ubudiyyati wa rububiyyati may laaj alimul ubudiyya wa alimul rububiyya wa alimul ladunya wa alimul diraya ndax dañu nekk ay tabaqaat yoo xam ne dangay am bii doora am bee ba kero nga yegg ci bu mujj bi ak murid bi nga xam ne bii dafa jóg di wut a xam lan gan sell ak fan lay jaar ba mën a tuufu ci xam-xam yooyu
7: ceññeex FM
6: ak mo nga xamne bismillah fay laj al mulubudiyya a ilmur rububiyya ak murid bi nga xamne xam ngeen ni murid mom buñ ko waxe moy ki jëm ci yalla rek ki wacc yépp ne ci yalla la jëm mom la al murid moy ki nam manam muridullah ki nam sun borom yoonu señ touba wi ñepp dañu bëgg dem ci yalla tam tudde ko yoonu murid ni nga xamne mom ci bopam murid la won bi mu aggul ci ag way ba bamu agge fa mu ag nak dootu murid ken dootu ko wax murid wasil lañ koy wax moy ki ag ci boromam ilmu al-ubudiyya al-ubudiyya dafa am al-ubudiyya dafa am al-ibadatu ak ubudiyatu ak ubudatu ñet lañu yo xamne yu den lañu te di ay darajaat yu sutante al-ibadatu martaba ki nga xamne ragal na borom deug deug ragal xam na muy jamo sun borom ci selal xamni xolam bi genn na ci lepp luddul yalla buy jamu yalla dana tewlu tewlu ko xamne day melne mi ngi jakarlok sun borom tabarak wa taala bu taxawé du julli bu kabaré niko sun borom timé jallu leppam daf koy yek yek go xamne dana joggé ci julli ga di yek sun borom yek go xamne day melne day jallok mom lepp lo xamne jëm na ci lola day melne sun borom ngi dox ci digënté mak lolu ba budé lu jup du ca ñëmé ag budé lu muy def dana ko sellal ndax sédé gi muy sédé ni sun borom téwé ci xolam ba melne dafa téw dugg ci ciëm yépp moy al ibadatu al ibadatu al ubudiyatu mo ci téggo waxtu xamé né jëm ji wéssu na fofu ba ag légui ci al ubudiyatu jëm ji dafa jox leppam boromam ba nga xamne lu mu xol boromam la cey gis ndax yag def tafakkur ak tazakkur yag xalat sun borom ak yag tudd turi sun borom yi di wet di sikkar ba sikkar si muy sikkar turi yalla wi jaxassok yapam ak deratam ak ay yaxam niko señ touba waxe nga xamne boko defé da nga gis ay kéman yo xamne ay kawte fi yalla lay doon yo xamne legui sa roo mu ngi bëgg nak manam sa ruhani mu ngi bëgg nak sa jismani manam sa jëmmi yaram sa ruhani ëpp na ko doole ba nga xamne danaka cheikh abdou wahab sharani mu ngi netri waxtu ba nga xamne daf daan yek ci terrasse jakkaji guddik beccëk di sikkar di julli di jaamu yalla ba nga xamne buy dox day yek wayfay gi mu wayf ba nga xamne danaka bu jéggiwul tankam it tankam day jéggi nga xamne boba xamne ne yek na ne ruh gi ëpp na doole legi yaram bi manam jismani bi legi ruhani bi ëpp na ko pour ko doole ba nga xamne leg leg day yekatiko deg ngeen wala gis ngeen ñu ne cheikh abdou qadir jilani radhiyallahu ta'ala anhum ajma'ina bu ma san japp ba jëm ci jakkaja day dox ci jawuji lolu rawhani bu upp doole jismani lay doon ba nga xamne nit ki man na beut mir bi te du ko yek buy xol dana gis la ca gannaaw mir bi te ab gisam daf koy jall ndax ro dafa upp doole jëm ta ro dara mënu ko fet dara mënu ko teye dara mënu ko limiter yamul fenn bo demé ba xamné roo gi ëpp na doolé jëm ji ismaniyé bi digënté bobu da nga mëna tok lu jégg do lek mëna tok lu jégg do naan gañu amna ci ñoo xamné ag nañ ci wër wu nekk ben doomu ñëbbe lañuy lek wër wu ne ndax roo gi dafa dund go xamné dundal na yaram bi li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né di leen lek tay nelaw ndax melu leen né man bu ngeen woré bu ngon jotté na ngeen dok bu len sarale ni may def ndax man kat nuro ma yeen damay fanane fa sa borom mu dima leel dima nandal bo weso ibada ci sel non nuko waxe won weso ubudiyya nga xamne sa borom nga jox sa lepp ubudato ci teggu ubudat nak moy tax nit ki sar sarale ba sun borom gorel ko tek ko ci kaw suuf si mu saña yar ku deung saña def lepp lo xamne li neex na ko ndax bu gisé asrul masul dootu mala def lu nakari sun borom te bu kérogué taxañal nañ ko jamono bëpp la amone ba sun borom bindegul dara ak li amagul ak li am tay ñoy yam ci mom motax señ touba ne allamani ma kana qabla al khalqi man kana li bikramin wa tilqi ki nga xamne dafa nek ci man ci téral ak ci boyal luma neex def luma bëgg am luma jëm man koko xamal dama li xewal bam bindegul dara kana fi ama in niko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxe dafa amna ci yo xamne duñ ko meuna wax ci wala buñ ko waxe du dugg seen bop du ngeen ko meuna deg waya al ibadatu al ubud al ubudiyatu al ubuda al ubuda mom bo ci agge sun borom gorel na la horre horre bi seigne touba di wax ci gattal moy digeunte al ubudiya ak al ubuda borom al ubuda nak moy borom sañ sañ bi nga xamne danaka lalel nañ ko sharia waye dana am tegginu yalla ak yenente bi liñu teurel muy sharia bu bëgge nek kamil du ci wuté ak lenn li sharia daganal ci lay yam lim arama daf koy bayyi bu fekke nak dem na nak ba ag ci fanaa'u nak te eggul ci tamkin ak baqa lolu dana for fi mom ba du ko meune muñ mo wax ko niko halaj di taxone ñu ray ko ray nañu halaj ray ibn qasi ray ibn sab'in ray shahrawardi te ñoo ñep dañoo demon ba ag ci yalla fo xamne liñu janglok mom lañuy wax te liñuy wax deug la waye sharia mënu ko supporter ndax sharia sun borom daf ko indi ngir ñep duñ ci fatal duñ ci ubbil ben buntu kenn mu sañ ko beut lu mu neub ko ndax xam ngeen ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom dafa am ay yaronte ci malaika yi am ko ci nit ñi yaronte yi ci nit ñi niki yaronte yi ñu deg ak yaronte yi xamne ay malaika lañu niki jibril mu yoni ko ci yaronte bi nga xamne kon yaronte bi lepp lu mu xamal ci jibril lako jël lepp lu sharia ci jibril lako jël ndax sun borom mo yoni jibril ngir mudib yonent bo xamne moom la yoni ci muhammad yoni muhammad nak mu yoni ko ci nit ñi waye lepp luy batine digeunte yalla ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sidina jibril xajufa yaronte bi sallallahu alaihi wasallam man na jangal sidina jibril jinni ak talim xamone du xaj ci lo xamne li jibril xamuko mikael xamuko israël xamuko israfil xamuko waye nak sharia mom bi nga xamne ci nit ñi la mom sun borom daf ko jaarale ci jibril mu jaarale ko ñi indi jox ko yaronte bi jibril mo jangal yaronte bi nañuy julle xamal ko waxtu yi kañ lay tambale ak fumu yem xamal ko nañuy jappe xamal ko nañuy woré jangal ko alquran lolu nak da fay wone ne sun borom sharia daf ko jaar ci mbirum fofu xam nga ni kaw fofu ñi fi dund di lek di nan garab yi ne fi ak ndox mi amul len lo ci xamne man nga ko def te jaari wu ci limuy jangal nit ñi ak lepp dafa jaara ci sharia ci aada ci lo xamne li du and ak basim du and ak kawteef day jaara ni wara jaara am logique nit ñi diko gis lolu fula teural sharia motax mu jaare ko ci jox ko jibril mu yoni ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi jangal ko nit ñi diko ko jibril xamale won waye nak budé mbiru batin nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du morom sayyidina jibril wala sayyidina mikael wala israël wala israfil wala kenn ci ñoyu kon ubudiya ubuda ibada lolou ci man wax legi ci jamono bi mu gatt assalamu alaykum
7: ki mi ngi laté lan moy illa manam li nga xané ni mo dox digënté la tax ñuy julli julli aljuma jahran manam ñu diko dégg ñëpp julli gi nga xané ni moy tisbar ak takusar duñ ko julli duñ ko bérel lan mo tax muy laaj itam mbirum armée li nga xané ni légui dañ koy tabax diko kawel ndax dagana ci sharia wala dedet
6: julli aljuma ak julli tisbar xam ngeen ni julli aljuma mo remplacer julli tisbar bo julli aljuma do julli tisbar xam ngeen ni julli mom yal ak yalu ak duru mo ci am yalu ñi ngi koy def ci gep julli go xamne gis na jant bi wala mu gis jeexiti jant bi niki suba ak timis tisbar taksa bepp julli go xamne guddi la muy ge dañ koy biral suba gisul jant bi dañ koy biral timis nonu tisbar taksan ñoy gis jant bi ñom lañuy yelu wala ma wi am ci wuté ndax ñom dañu ne lepp lo xamne sharia diglé nako ta xamuñu illa bi ñu tuddi ko ta'abbud manam dañ koy def rek ngir top ndigal jaamu yalla waya xamuñu lutax xam ngeen ne sharia dana yonal lo xamne doom adamay duñ xam luko waral bañu tok jooni at dan science découvrir ko wala nitu yalla borom basira xam la ko war

0: bur yalla kan mo ci xam sangu diwan turwa di cheikh amadou bamba
1: kan mo ci xam sangu diwan turwa di cheikh
0: amadou bamba kan mo ci xam
2: ba serigne mbacke bu soobere ngi di seen daro sanjay gor yalla ji sakara bu ko fi dara ni ya hasanu khairan bi jay lesi min ne jelo sun ko cheikh ibrahima sar cheikh masamba job sax serigne abdou rahman lo serigne mafsan be serigne babakar ndjay cherigan serigne mourou mané be serigne ali diouf cheikh lambay te modi sayyiduna cheikh ali diouf mom lambay jambarul mo taxamati yalla gadda yi mom dafa gadda fekk bamba xana ko ndaw na ci ak ndawum ci len beuri fa lamba yi ni ma nga jibal serigne yalla ndoxuma ci ay ay xamul ci ay ay dem tuba fekk bamba na ko duggu raw
0: amadou
2: bamba ko mo ma jenn ak cheikh damba ki moy borom jekki gi mam dam moy borom rakke gi rasul so ñuk ñuk
0: xam
2: ko fay jënd ak ri ci ko le ban ci garanti angal tan sarga sarga le gebe gi xam nga may nga xom ma nga yego tu ngi ziar bu baxa ba sunu baye al hadji ibn ibrahim ziar sunu baye serigne amadou ziar sunu baye serigne jatu ba serigne tuba ko do ban serigne mam balu ñu sa serigne mam cheikh lo bu ngi jale sara baxa ba sunu baye sunu baye xali waji wajil xali serigne mamadou mustafa sallak ak serigne jeuf fal ibrahim ziar ziar baxa ba sunu yoy sunu bu ngi soxna jaar ngam sama metti ziar mam ziar serigne salih mbake am ziar pou yey fal serigne sidi sen son set sal yaram djubou ndou ko sargal mbolim wa kouri la sambou tiener rihmatul khalil ngi ziar basin bama yasin
0: bamba
2: sama soji dara khoudes papa mu jay sin sam ibrahim jay baye fal sey dal mu sar serigne cheikh gadjan ma serigne khan ge baye jenen jay serigne khabal mo serigne salim mbake ndongol dende mbok mo serigne patou djob serigne modou ngom mom serigne mbake ma dem borou touba ndiané serigne sagay ci aslim serigne mamadou mustapha chopor borou ci sak serigne modou karadiam ziar serigne moussa serigne cheikh yaad serigne tialane serigne pap djone serigne abdou bey serigne djine wakane khair serigne makhtar jaxate bisri serigne samba fall mam ziar serigne mam bay mbay mom serigne babakar ndjay cher gan bounou pigine pakou lamba yalla ji dawdou ngi ngol daru salam djoko ndjel djoko ndjel a par sunu ya soxna merci ki ñak sik ney roju bi yaay ni jissale lu gey sunu xaban ziar sunu yaay soxna jor jani bafal serigne cheikh mbakem serigne ali bonou ko serigne ziar sunu yaay soxna sunu ibou tarik serigne fallu ji ko lo ban ba jami ndok

0: alaji goro lum sama waji mangi lay bege mbadi am ngam
1: ilayka min
0: ka ana goro fo nek
1: bika layka waradi to hanka
0: goro nak rew mi
1: musalliman ilayka amri muhajiran lima allah dayka
0: suñu waji day melni mom da yok affaire bu nopi dem vacances da dem vacances xawma
1: siwaka
0: ni president bi
1: qatilt lamma lam ajid sarwaka fajutil li yawma bi khayr
0: yakuna 70 francs
1: wax
0: yu tour essence
1: sunni
0: yakuna 75 francs
1: ba'dima
0: litre de gaz
1: yudkhiluni fi sarakin khanaisi wakitu lil amdahi wal idra'i asal fi
0: le 15
1: iqra'i
0: ndax na kon tayle commencé yok bi sun waji di yok na ab nopi dem bayu fi xum da dem vacances xawma je ne sais pas
1: bi hudal mahdumi fakhultu sa zikri wa sa wasuli bil musalha safi ayni rusuli wa bi banihi wa banatihi maha
0: ne ne nek xamna guer be yoyu da ci lalale motax xamna jeug yi yok ne ne gay lolou lañ wax
1: ya ya halim
0: ceylon
1: inni khumru

0: waxal
1: turi de wa han
2: sama ami jobi ni
1: yaay xamna ma nga mbour way de
2: yaaji dana mëna ko baye ramat
1: ma nga mbour way tok de xeyna mu ñew fan yi
2: nako na mëna ko de wax deug yalla
1: comme comme magal geeg yoy jeex na xeyna mu ñew wajal gamu gi xamna
2: yow ndjay la tax ngay nuy baba moro
1: baba da ma koy sagal non rek mom
2: baba da la baye de ko
1: baye man ke xamna dafa ma baye waye de ma koy ma ci set yalla rek fi nekk beur de bu mag la mom waye
2: tout la dafa jox ber
1: waw
2: dafa jox ber ma ngi non
1: ko non wa dina ko ki xol numa ko genn
2: dama amutul retour motax
1: wa lol la lol wa ci ki bi la affaire bi
2: wa dama xati ma ñew tok nak da ngay demat fiñ doone de
1: da ngay demat
2: waw
1: lo yakam di sa way do xaar ba gam
2: señ modou de chaque semaine da da sala ma ngi fi gis demam xam na ne koku momi baye na la
1: modou
2: modou ya bi nek aslam rad
1: waw
2: señ modou
1: señ modou waw waw
2: ah baye na la de
1: dafa ma ba gay kay mom señ mbé seen mbir jaxal na ma la ilaha illa gay dañu jël seen yoonu bop de ñom señ modou yop ngay wax ñoo ñu baabu mom xam na ne mom mom fi ni beur

0: Sirikin sayar sa sambu mangi bu kono
1: kama huwa hada duga may fi ma qulta khala wa tala sada wajil tal wajil tal
0: sirikin sayar jonne mom serigne salih ñu koy nuyu
2: dam ko wacc telephone ñen di ron julli fi
0: ala wa dako dana ko jox inshallah acca mon ko
1: ala khairi murhim wa la atkil
0: ci ñu sirigne alassane ndey taxi man serigne sayar sen zone de capitale sirigne hasan diouf Seydina Omar Mbob ñu koy bayyi xel bayyi fal jeng dongol dende Seydina Omar Diagne Serigne Ibrahima Tine ñu koy nuyu Serigne Nar Ñing
1: wax leen fam
0: merci bi nga bax
1: ñu fi xur
0: Serigne Fall Diop
1: tassalu le
0: wala jikay re Diouf amna pen ndjay
1: mukhnil wa sel fa wa khatmi
0: bokki montagne ci te basab ja ngeen def
1: ñaxam yalla ñaxam yone ta bawal batay di
0: Serigne Modou Mbaye Mbacke ko jox ko tiex
1: baramam
0: ni wala sana
1: samantan nani fi khur

0: bangi ñaan bi do taxaw te ko magal xa say bi yalla
1: borom adiyal ko serigne khadim dia borom jokan borom jam gën
0: na adiyal ko do taxaw te ko yalla borom
1: khadim ba jamu ngam
0: asamaana gi set nañu do taxaw te ko ñu sant
1: set ne wëcc
2: atake bi wa fakhri wa qurbati war jomulara kilal khair wa hawiya
1: serigne pap dieu peter set ñu koy nuy serigne ndiaga ak mbolé wa peter sen jangeen def ni soxna wo fay

0: Allah ji mbey sen touba ngangone ñu ngi koy baye xel jere jeufari sen tiali
1: ña xam yalla ak ña xam yone tabawan betey
0: serigne mor gey ndari gar
1: fa nga jaar sa borom rekay waji sa tutu lo
0: sama jaay serigne badu ñi ngi daru salam jorno ñu ngi koy baye xel ya ko addi yalla serigne soxna ngañ lo ndey matilu soxna ndjolo jañ ñu koy nuyu naru khadim serigne bacci ndjay kurus am jorno jobu mam jorno jobu kana xal

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. La voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir national et international. Wakana akan amana nu bikte lol bi nu fi borom bi baxé ba nu fekk tay di samedi wala gaaw waye ñaari waxtu jot nu tew ci fi ci tax ni di pé Cheikh Moustapha Al Karim nek sunu mam soxna Amina Tello fasiyene and ak yeen fi ba ñetti waxto genn wal ci mission bi ñu wax wajal waye wajal ñi wajal xalé yi sunu baye Ousmane Lo diko taxawé nu di ci and ak mom té nak mom sori wu nu maître bu taxawé kèn du nat ci bant ñu diko nuyu bu baax té diko siaré Alhaji Abdoulaye Ndiaye ci kaddu gi ci walu machine bi no nga and ak Serigne Aliou Ndiaye kon dañuy daali jëkënte ak waxtu wi rek nuyu sunu njit yoonu mourid Serigne Moustapha Mbacké mom sunu mam Serigne Bassirou nuyu ko siaré ko tadagal ko ñaanal ko guddu fan lool go and ak wër ba nga xamné yéene ji nga xamné amna ko ci ligéeb l'islam bi ci waru Serigne Touba wi lepp mam ci lako ndort waye lepp nonu ko ak mom buñ ko nuyu siar ko nak yobale na ñepp ahlu Mbacké ahlu Baye Fall ak bép Cheikh bo xamné rek way yuriya dañu bayiwon seen lepp and ak serigne bi ñi leen wutu nek ci loola basun jonne tay yalla yag siar bi ñi ngi ci bir te serigne bi yobale na leen kon dañuy nuyu suñu njit ci yoonu mourid serigne Moustapha waxon nako kon dañuy nuyu njitu keur gi president directeur général serigne cheikh mbakem serigne aliou momit ñong koy nuyu ñong koy siaré bu baax diko ñaanal guddu fan lool go and ak wër momit yo nga xamne yene ji nga xamne amna ko ci ligue mamam bi sama borom defal ko ci lokoy ndort waye lepp lo nu and ko ak mom nuyu mbollem ñi xey ci daara ji ba ñu difi gont Dakaru gep waye Louga gep waye Touba gep bayu ñu fa kenn kep ko xamne rek yaagi xey ci daara ji ba gay gont rek na la wërne amna mbikti ci yow nuyu nañ la tadagal la siaré nan la siaré mbollem ñi nga xamne dañuy xéralu daara ji tol bi ak liggéey bi ñomit ñi ngi leen di nuyu du ñak ñu lim ñenn ñu yobale ñi ci dess geew kon ñi ngi nuyu sunu yaay di sunu bajjante yaay radio bi soxna mère sek njabotam yépp waye di nuyu bu baax baay radio bi tay sunu baay ñun ñeppit baay balla jeng mu nekk ci konu su daara jolof ci Touba borom sanké bi courier mu gindi bay boy nong lay nuyu nong lay ndoké nong lay siaré bu baaxa baax rek ñi nga xamné fa tabarakallahu dañuy bay xel daara ji tol bi ak liggéey bi kon yeen ñepp ñong leen di nuyu way ñong leen di ndokel nong leen di siaré si nak pay nak mom dañ ci lotu lol amunu ko way yalla mi nga xamné du jéxal té luko waye laaj té xamné amna ko mu joxlo ko té bo santé mu doli la no ngi ci boru ko mom borom bi ginaaw buñu fédé dé sa buum ak njaam ci mom ba nopi nuyu bu baaxa baax directrice coordinateur yi yeen ñepp no ngi leen di nuyu nuyu ñepp rek bayiwu ñu kenn fenn ñenn di nuyu nak bu baax sunu baye Alhaji Mbaye Gueye ñong koy nuyu ak ñom baye Modou Fall ak mbollem wa commune Tindodi délégué de quartier yeen ñep ñu ngi leen di nuyu ñep rek di nuyu ñom baye mam Diop ñom Ablaye Lo ñu ngi leen di nuyu bu baax wa Ndindi Seigne Sant Dione ñom ñu ngi leen nuyu ak ñom Ndiaye Touba ci Ndindi waye Ndiaye Touba fi ci gël tapé waye Ndiaye Touba itam ci Dakaru ñom ñep ñu ngi leen di nuyu di nuyu ndongal Baye Cheikh Ka Baye Fall Sek di nuyu ñom Mam Gor Mboup ñom Matane Ndiaye ñom ñom son yi bu bajane sunu bajane Fama Fall Touba jémal sunu bajane Awa Cham Touba Janat Firdausi Khadim Beng ci Mbacké ñom ñep ñu ngi leen di nuyu bayiw ñu kenn di nuyu rek mbokk yi yalla xamne boy lim do matal té sax ka ngay ñëkke wala ka ngay mujjé sa xërté ci mom mo lay ték lu mel nonu kon rek wax nañ leen yeen ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di ndokkel ñëpp ci wër wi nga xamné tabbi nañu ci di wéro gamu nga xamné wéro am solo la waye ngeen gi mbindeef di sunu yonante bu tedd bi muhammadur rasulullah nga xamné ci la leppam ba tax adina war ngal kep ñepp diko fateliko ci bis bi nga xane tabbi nan ci mos bu dewe bam nangam ci ay fan ñepp diko fateliko nga xamne dañ na adina yagu dara nak amna ñu daan di dital ak nan bi dalak lila lila lila lila waye biñ démé ba xamné lu bax du yomb té ñoo di mom bu dogul dik té ben wax ko tu adina royuma ko nak waye né won na lu né feng kenn duko jeex wala lu né fang légui adina bép da po nañ ci kenn umpulétu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon ñoo ngi ndokkel julit yépp di mbolem futur xu nek ci keuri diine yep ñafa nek ngank njewot ga nek ci seen kanam tay doxal ñi ngi leen di fekk fofu nuy leen ta dagal leen siaral leen ci barke muhammadur rasulullah mi sallallahu alaihi wasallam mbolem rew mi mbolem soure son bi mbolem adina worngal kep kon fatabarakallah di ci ndokel ñepp nga xamne su yaakar tay ëlëk gi nga xamne jaral nako lu ne nga xamne bo waxa rasul dong lu way di jaay ba tuddu ci rasul dong bu ko dege jënd ko ngir turu rasul wi lu ne ñu tek ko ko xéeti metti tal yu nek ngir bëgg mu yolamal pass passam mune de lepp lo xamne day roogi mom atan nako fit wi dekunuko ne yonenti bi rek batay fatawarakallahu am ci limu ci am nga xamne kawena ndort kenn munu ko roy ba dab ko ngeen gis at yi yeb ñi ngi dor te kanam la jëm ab lim ci njabot gi di dem ci madinatu al munawwara ak ci rewi makkaya te ben lanu di fay yekati khasidam yi nga xamne duko tagge rasulullah ginaaw bi jite al qur'an ba nopi kon lolu wax deug yalla nu do nga ko am kon bu demé ba nga xamne bis ba ngi djub ndax fu wer wi tero rek fon yu new rek maxi kon waxtan ci ci li xel mana nangu yaakar na ne lu am njariñ la kon lolu bu soobe yalla borom jotaay bi waxon nako sori wut damay baña xababal jaare côté bo xane bu ñewé dana ci jaar way wala mu jaare na le te bu boba fa mi jaar rek lolu ci la ni top kon logal ba mu aksi kon gamo ngok fini ci doore moy nan ko defon ca magal ga rek noni lan koy defé ñi nga xamne tay kep ko gis nga xamne mi ngi yahantu fimne ak lepp lu mi yahanto mi ngi am yene fexé ba mu ségeré mu jëm ko sank ci gamo gi waye wut ci tono té ñu ci bare bare duñ ci sét dara kay jaayam xar ma ngay fexé ba nu mu amem xar rek fexé ba jaay du xol xar mañ ko jaay ndax ko jaayé ko mom ndax jégg jaadu ndax jaadu wut loolu du ko lijeenti lepp ngir wut am kom yaakaar naa ne kuy waajal gàmmit wuroo ko waajale noonu. Waaye ñi nga xam ne dañuy yaxantu ci wàllu mboolem lu ñuy jaay te mooy commerçant commerçante ci bitug yi tey marchandise yépp yéen a ngi koy dégg, lu ci baree bari ñu ngi koy yokk. Te day bu nu waajoon xool kan ma yonante bi li ko yàlla jaral ñi topp ci moom ñii di sunu yaakaartee ëllëgee ngi mel ni ñoom yu baree bari duñ ko def. Dañuy lebal ki am pay rek, te ki am pay moom teg ca ragal bor kooku wax dëgg yàlla ku ko lebal mu fay la te moo yonante bi. Kon nag daan waxtaan bu soobe yàlla ci marchandise yi ñu bàyyi ci xel, surtout yi nga xam ne dafa dem ba primé te mooy melatut na mu waroon a mel, nga xam ne loraange rek moo ci bawoo. Yaakaar naa ku gëm yàlla foo mën a fiite gëm yàlla gi ñi mu jël néew na ñu war a bàyyi xel ci lu mel noonu la ba xam ne yàlla yemaliwu ko ak dara, nu def ci lu nu mën ak lu nu mënut. Xool la ñuy jaay doomi aadama yi marchandise yi nga xam ne baaxut, nu jël ko sànni fële ci àll ba. Waaye dafa mel ni rek daal salaalaahu alayhi wa salaam yi daal dafa noo gën a yiteel ci jéem a def lam doon def, jaar ci ay tànkam daal dafa mel ni lool yi moom dafa mel ni dañ cee lott. Waaye bu neexee yàlla rek kemp daal kattan daanu ci jéem rek lu nu mën waxtaan ak mboolem ñuy yaxantu li ñuy lekk ak li ñuy sol ak waaye li ñuy dugg ak waaye dana yaatu. Ñu xam ne waajal gàmmo lu yell la, daanu jéem a xoolit ku koy waajal nan nga ko war a waajale. Bu ko defee nuyu ñëpp, sant ñëpp. Waxoon naa sànq ma ne maître bu taxawee kenn du natt ci bant. Maître bi dafa taxaw, yéen ko gën a xam man. Saa bu maître bi taxawee rek damay luum, bu ko dee bu xëccee rek bu diree nu topp ci. Lu nu ci man rek mu néew mu bari nu ànd ko yéen. Buñ demee nag ba ñaati waxtu jot fekk li nu jàpp ne mat na waxtaan daal di yemb, su boobaa nu jaar ci 88 628 06 18. Bu ko dee ànd ko bokk yépp di nuyu mboolem njaamur bayiwuñu fa kenn, ñoom Bayane Nazar, ñoom Baye Ousmane Ndiaye, Baye Moustapha Mbow, Baye Modou Diéri Sylla, Baye Dame Ndiaye, Baye Bassirou Guèye, Massaya Ndiaye ci war ak sooy bu loo ndaam, ak ku ci mel ni Mahamadou Cissé ci Allemagne, Baye Cheikh Maguette Diop Dagaj, Anta Diop Mbarom, Baye Diop Ndox ak ñi mel ni ñoom ñëpp rek ñu ngi foofu, ñu ngi leen di nuyu. Nuyu waa kër Aalé yépp nuyu bu baax, Baye Serigne, Baye Ousmane, nuyu Yaay Oumi Dia, nuyu Adjaratou Kodou Diouf, Alhaji Birane Lo ak mboolem ñi féete foofu, ñu ngi leen di nuyu. Waa ñu ngi leen di siyaare, siyaare mboolem Touba, siyaare mboolem Ndakaaru, siyaare ñoom Mame Gor Mboum, ñoom Matar Ndiaye, ñoom ñu ngi leen di nuyu. Yéen ñëpp bëgg Serigne Bassirou di Baye Fall, waaye Baye Modou Mamoun Niass, yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Di nuyu Serigne Alla Diongo bu baax nag ak mboolem ñi nga xam ne rek ñi ngi fi daal tey ànd ak ñun daara ji tool bi ak liggéey bi bàyyiwuñu ci kenn. Yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci ndorteel gàmmu gii nu tabbi. Kemti daal kattan rek ngeen waajal crédit yi, kenn dootu leen ko wax. Bu ko defee lépp lu ñu ci dolli rek, ndax mo and ak nunu and ak mom bu sobe yalla rek bëgg na lepp soti te sontu way mëna tax di nuyu wa marché ngelaw yépp buñ fa démé nak bay samba ci am leppam ci yoxam lañ kay tek ak mbolé wa marché ba ñom ñepp fa tabarakallahu bay magget ba way señ siaka mbub momit ñoo ngi koy nuyu bu baax ak ñom dawda sar tala sar ñom bayewu ñu kenn ak ibrou khoudia ndjay ñom ak alsan ndjay ñom bu ko defé damay wacce sama bat fofu le borom jotaay ba ngi ni tok gina buñ ko nuyu siaré ko ba nopi bu ñu nexé ñu nako baye ousmane de no ngi tab tay ci gamo gi wala ci gamo yi ci magal ga nabbi won nañ kemte dal katan ci ñi jël bagage yi nga xamne da yaqku baxut waye alal jarel len lu ne nga xamne waju ñu tabal ko ci biir marché bi diko jema jox nit ñi amna luñ japp amna luñ jappul ak lepp rek nga xamne sumbu la bo xamne fete ko ba mu set du yomb waye ki def naka sudu non ci ñak wajam di deglu ci ñi japp ne waj nañ ñi lay wax li nga xamne ya koy def te du nonu ñi wax la nga xamne moy nonu te ñu bari diko wax ci côté yépp bu ko defé yow mi nga xamne lu bax yitelu la da nga xamne li ngay def xeyna mani suko fajj waye nak ñak ge xam mom bare tut kon fofu lay tek sama baram rek nuyu baye ousmane gaay do na mi ko lacc magal gi nak mi len magal gi mu yalla dogalul ñu gisé waye xamna xaqat yam nekkon ak it jabonu yele yeb ma xawana jagadi lol surtout bu moye ge Touba nak mu gëna té yok waye té mu gisé nan kon assalamu alaykum baye ousmane
1: wa alaykum salam señ bi na nga def
0: ñoo ngi fi
1: ma yeena ngi am jam no ngi len di nuyu
0: ñu len di fay
1: di nuyu cietane me deglu kat yi di len sarkal di len dokkel di len ni jaajeuf itam ci taxarlu bek and bek bokku gi di nuyu sunu yo buntu ci yoon wi serigne sam mi serigne mamour mbake sam mom serigne fallu dikoy ñaanal yalla may ko ak wër waye yalla defal ko itam yag fi lool ba naal yi nga xamne naal nako magale ko ci jamm ak mbokki do nga yek talibi yi waye di jall ci domam ju bax ji serigne cheikh mom serigne aliou di sunu roy kay waye di sunu serigne sunu jitt yi itam ci li ñuy def dikoy ñaanal yalla yegal ko bu mu gëna kawé te wéral ko yalla sam ko yalla bayyi ko fi ci sunu kanam mu jitanu lu yagga ba li lepp rek lum final rek yalla motelil ko ko mo and ko ñun and ko donga yi ak talibe yi ak bokk yi waye nonu lu ni jalle di and di nuyu deklu kat yi ak cietane mi di leen wax ni lepp ñoma ma ngi dégg sa su nekk ni ngay waxtaane ak ñoom ak ni nga leen di limé ak ni nga leen di tuddé di and ak ñoom ci émission yi ngay def ak ñeneen ñi ñi def mo xamné ñoom la rek nuy wax té amul kenn ku lay dégglu lu baax bu amé kenn ku lay dégglu té du yeglu lu baax wayé ñoom dañu and ak loolu and ak di dégglu wayé yamunu ci di yeglu waye yeglu sax yemunu ci ndax dañuy bok ci waxtaan wi no ngi len di sante te xamni no ngi yek bu baxa bax ni ni ande ak yow ni ni ande ak nun no ngi sante bu baxa bax ñepp itam di sante ñi nga xamni no and ak nun di deglu no and ak nun ci waxtaan wi no and ak nun nak ci liggey bi nu bok ak ñom liggey muy wa Tiener FM wa jant bi FM di wa leer gi FM di dara ji tol bi liggey bi di la voix de la paix xamni batu jam ji la rek la jamm rek lañ fi waxtane nu ngi len di nuyu bu baakha baakha baax ñepp liko tambalé ci kilifa gi nek fi di Alhadji Cissé kilifa ga nek Touba di Abdoulaye Ablaye Sambu waye itam ka nga xamne mo nek ci Louga di Seigne Lo kon di nuyu itam mam Cheikh Lo mi nga xamne mom la ni mom lay nekkal waye Alhadji Aliou Ndiaye mi nga xamne samedi bu jot mo nu yoral technique bi te kat day sonu lol ndax da fay yendo wax ba waxtu wi mu teel nuko kon dal ñepp am ngeerum rek ma ngo sant nañ ñepp sant nañ ñepp bay ay fi nga tambalé tay gannaaw bu ne joggé ci magal ga magaluk Seigne Touba gu jëk ga yagul dara magal gu ngi ci top ñew fi muy magal gu maggi ci ni wax magal gu maggi gele moy gu maggi way gi lañ wax magal gu maggi ndax moy gën gëna reuy buñ ci joggé moy magaluk safar gi ñu ngi jëm légui ci gamu gi wax nga dëgg da am ñu yo xam ni ñi gamu gi leen di yittel am ño xam ni ñi jaay leneen leen dikke waaw ñi nga xam ni gamo leen yittel ak ñi ras dem niko wolof di waxe ñi ras dem nak ñom mom la ñuy jëlé yoré seenu njabot ëlëk waye ku sañoon waye ku yebbu la ngay dundal sa ak njabot nga moy ci ak moy tu ci lor ndax yag na no wax fi ni nun dey danuy moytu bakkar lol ragal ko ragal bakkar lol bakkar muy lo xamne li sa digeunte ak li yalla santane la ak li yalla diglé ak li yalla téré nun nuy daw bakkar nuy xëc daw bakkar di xëc tiyaba ndax def li yalla santane ndax tiyaba luñuy wut waye di daw li nga xamni mom la yalla téré ndax di daw bakkar ndax yalla ke dañu digni su ngeen dawul bakkar bi bu ëlëgé dafa am lu muy sékk ak yoon waye nak ñun dañu jangal ni yalla da fay balé yalla dal japp na ni du top kenn man di lool la japp
0: loolu
1: ndax yalla ci ni ñuy jangalé wax na ni ku tuub yalla bal ko man de gisaguma ku tuubul musuma tassé ku dul tuub musuma ko tassé kon ñun ñeppay tuub ndeké kon ñun bu fekkenté li yalla wax li ñu jangalé moy dëgg dama xamul nak da nay jangalé tay dara ba nopi fank ko ëlëg yoy waye defena li ñi jangalé mom moy yalla da fay bal ab jaamam ci bu tuubé kon ñun ñepp dañuy tuub ñu bal leen waye wax nañ ñu itam ci jang mel ni jangale mi ni kenn ku nek bo amé ak sa morom yalla duko balé wax nañ ñuko yalla dana la bal say bakkar manan lamuy téré nga dikoy def lamuy santane te doko def lolo bakkar ci juddu ak tiyaba lolo la yalla di jéggelé lolo yalla di gërem bo amé tiyaba yalla gërem ko bo amé bakkar yalla man la ko bal waye wax nañ ni yalla dula bal li nga sekk ak sa nawle ndare koko dala ko bal lolou na aq la tuddu lolou lañuy defante ci sunu bir mu bari lol te nuy moytu bakkar nun nuy moytu bakkar te moytu wona aq waye ay problème lañuy indil sunu bop te xam nañ ko jaay mi nga doon wax legi fek produit bo xam dafa périmé baxatul warnu ko tek warnu ko jaay kenn nga jënde ko lu yomb nax nit ba jaay ko wa legi lolu nu ndikoy def gouvernement bi dakoy téré waye waxuma gouvernement bi koy téré ngor dakoy téré jom dakoy téré lepp dakoy téré lu bax lepp koy téré ci aduna ngay lor sa doomi say nawle ngay lor sa moromi julit ngay lor sa moromi nit doomi adama nga dekke ko te kat may ay la nga la cey rousé muy nga ñay nga jël ko dundale ko sak njabot jël ak dundale ko sak njabot dekk ci dundale ko sak njabot sa yo xeye dem lor aw nit di len lor ba ngone nga dajale khalis bobu dundale ko sak njabot muy khalisu ak te ngay julli di wor di nat asaka bo amé khalis dem makka lolou yep nga di nek ci goudi ak beccëk do moytu dara do ci manki dara yor sa kurus di guddal sikki melni man di gor gor lu rek fuñ la gis nga def lolou té sa yo xeyé yang ci lolou nun wa sénégal ci lolou lañ né ci li lañu né sét ko ci liggéey bu né ci nun ñay dawal auto ñu nga ca di xaar gamu wala magal ban yok pass yi ban def nangam lor ñu bari ñay passion xaar ba magal jot wala gamu jot wala nangam jot ngay togg lu la neex togge ko nu la neex jaayé ko lu la neex di lor doomu adama yi rek dekk ci ñay jaay dal def ni ñay wax leneen def ci keneen ku nekk di nekk ca loola ñay jaay ciep bu ñorul ñi di jaay num tuddati tangal ñay jaay mango ñay jaay ku nekk ci ni ngi ko waxe ni ku nekk di def lo xamne li teggo ko ci aw yoon di lor doomi adama yi ñu bëgg dekk li yow bay ayum ngay wax rek at mu jot nga ubbi waxtaan wi wax leen ko ñu bari ci ñoom deglu sax TikTok bi da leena gënal wala deglu Facebook wala deglu YouTube da leena gënal ñu deglu la ba sax waru ci aduna wala bok sax am ab taxaway ni tek bis nga ni mune bay ayib de wax na deug mune man de li muy wax mang koy def jikko ji ma yor ndax nan lay def ba genn ci ndax duma japp rek and ak yalla ndax nak japp ni moy japp ji moy japp and ak yalla rek buma amé xamni yalla ma may buma ñaké xamni yalla ma may waye wax deug yalla bayina lor doomi adama yi bay ayib li dang ko wara yaatal ndax dafa yamul rek ci ñi nga xamni ñoy gamu ji yamul rek ci ñoy magali dafa ag ci nun sénégalais yépp set ko setal lini lor ci doomi adama ba ci ki nga xamni moy defar auto ci buntu kër jambour takal gi nga xamni mom la koy takal ciow li nga xamni mom la koy indil guddi ak beccëk dem na ba ci menisse bi nga xamni dafa ñew ci koñ bi ci gannaaw yor machine yépp machine bi riir guddé ak beccëk mu dëkk ci quartier résidentiel demul ci quartier bo xamni bi quartier num tudati industriel la dafa dem ci quartier résidentiel fo xamni fi aw nit fa dëkk ñu wop fa dëkk ay xalé fa dëkk ay maga fa dëkk ñu liggéey won ba wacc fa dëkk nga yor sa machine ci koñ bi machine bi riir guddé ak beccëk kenn du nelaw kenn du noppulu ag na ba ci goné yor say goné boyal leen ci vacances yi ñuy dem ci buntu kër jambour yi di yuxu guddi ak beccëk sa yo xeyé ni leen dem leen foy yow nga nek ci sa jam ñom ñuy lor keneen ak keneen li war nga ko yaatal du xamna gamu gi occasion la ci ñi nga xamni da noy jaay lu périmé ñukoy japp guddé ak beccëk waye ñi koy japp itam ñu denk leen rew mi war na no xamni yef yi dafa gëna yaatu li ñu gëna yaatu li ñu gor gorlu ba ñu bayé loranté ci suñu biir nun dafa melni loolu moonu té julité gi wone ak julité sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam serigne touba na ni dem gamu gi bisub yonnte bi sallallahu alayhi wasallam nun ñepp ñu dem fay loré nun ñepp ñu bubu dem tiawon dem touba yi loré rek di loré ku nek di lor sa morom ci la ngay def tey wote Serigne Touba mo fi gën Serigne Touba kay amul morom kep ku ko bañ kay Alhaji Malik mom borom beram borom lan nun koy waxeti borom parasol bi borom nangam nang Sayidina Muhammad borom mantu bi borom tay lore rek ko sikkal lor ko sikkal akaw jum ma sa am nga gaddu ko ñu nek ci li da no wara bayyi lor dan ko wara ba bu nuy jaay nañ wut ci lo xamne li ndax asaka ci xaaliss bu lew lay genn dafa me waaw asaka ci xaaliss xamna mam mam cheikh lo mu ngi fi xana mom dina nu wax ci lolu man japp na ni asaka ci xaaliss bu lew dong la meuna genné
0: kep
1: njël li ngay joxé sa kër dama défé ni ci xaaliss bu lew dong la meuna genn tabax sa kër sa njabo dëkk fi ci xaaliss bu lew dong la meuna genn té ñun dañuy door rek bay ayib ko waxal yang koy jema door ko waxal yang koy jema nax amna ñu xamni ñi fanwer la ñuy jënde jaayé juroom ñaar fuk té naan man kat ki no ma bama tassé ak mom sama bamba da massé tay billahi buma tassé wul ak mom dama def affaire quoi ci mom bama ki wan nangam way yow door nako mu daano affaire yoy nga am juroom ñaar fuk nga dem dundalé ko sax njabot ñun ñepp ñu def ko nga yobbu ko tiawon joxé ko adiya yobbu ko touba joxé ko adiya jox ko ni wa tek ñun ñi nga fi gis ñun ñepp bay ayib suñu dekk mam yi yobbu nañ fa juma ak jakka ci groupe yi dekk da fay am jakka dekk da fay am juma yi ci bari ci ñun riba lañ ko tabaxé lor ay lor lañ ko tabaxé ci ñun xam nañ ko boko waxé nak ay diburu sarax waye gis nga ci ñun ñu ci bari lañuy yobbu ci cotisation yi nga xamne mom lañuy defé jakkay mom lañuy defé juma yi mom lañuy defé eti xaliss bu lewul door rek lañuy def ci mbedd mi ñun ñepp ku nekk am nga fi ko ñi ngay doxantel ouvrier yi ak ni nga xamne mom ngay sekkal ñun ñepp dañuy door ba bëgg dé da ngay défar lu dara ñu door la ba ngay bëgg dé jël sa xaliss té lool ngay doon défar du mat ci lañ dëkk baye
0: tay
1: nan gor lu waye di joge ci lor yi di jaay linu wara jaay di jaay nin ko wara jaaye yentib bi def dekk na waxon na ni li gëna bon rek moy nga ni nangam nga ko jënd ci jënde won ko waye boko jënde ba nopi loko jaaye baxna lolo nak doxul fi ndax fi dañu limiter prix dañ ko limiter dañu wax prix sangam nangam lay jar prix sangam nangam lay jar prix sangam nangam lay jar prix sangam nan kon wax yent bi day ñew dugg ci wax ji gi daf ci ñew dugg ci wax ji dekk bu organiser rew mu organiser lañ nek u tek ay loi ak ay yoon ni ñepp wara jankonté ak loi yoy ak yoon yoy wa way nan ci jar te japp ci yalla bay ay
0: barakallahu jerejeuf bu fi yemon sax bax wax bi non rek la ñu dal dañ yiem rek jiem gi dal fi la sunu lompañ nek ba ñepp xamne nek na ci xamna li wax ci ay jëmiñ sallallahu alaihi wasallam boko don lim dana bari lol way tek tank yi fam ko tegon lolou mom handicap bi ñu japp lolu bokku na ci ndax jëndé juroom fukk dogo na juroom ñett fukk la ko jëndé wala témer la ko jëndé kon témer ak ñaar fukk la ko jëndé te dara xamu ci wax nañ na am na tekk yu bari yo xamné yonent bi defon nako ci wax né li nga jëndé te jëndé woko boko jaayé lolu do am barké lo ci mana am lu mu bari bari lolo du barkel way sun gem yonent bi ci ñiñ ko wara wax agut fofu mom dal nan ko amé baxna mom dal nan yor jikko yi radop silmaha ay jéglu ci ñom waye nu yor jikko yi salotan cali mérel mboyo nan ko amé baxna motax gis nga limon limunu indil gis nga ko sa buñ xey di yoxolu rek ba jant bi sox ñune ba suba ak jamm bu fukk daan départ bis légui téméré ngi départ bis té ñu bare bare melni man japp né ñi di dé kat man bokuma ci lén ndiki yo da ngay motul ay djégo sa lépp nopi na yaakar yu tass yoyu dara téggunuko lumay li ni def té doni té gis nañ bu bari lu yaatu ci ñi nga xamné dañoy tek ci ni tank foko mam ya tegon te mam ya fa yonent ba tegon ay tankam rek lañ ko tek lim leen jariñ nun ñepp ko gis lañu am mu neew mu bari lepp barkel lepp lu ñuy def ñu diko ci def na mu gëna rafeté waye nun nu xeb ko di téréré rek téen rek di nangi rek lool nak di su ko wajalé yonentibi guddem desu ko wajale yonentibi ci ay jikom faawu nga jaar ci xal wi rek wuti ci dekk ba bo fitele reer da la yomb te reer wal iyas billahi lola la ni bañal sunu bop diko bañal kep ko xamne yaangi baye xel daara yi tol bi ak liggey bi bu jekk yi nga xamne dañ koy jaay te waru ñuko jaay da nga daan amam hat nga gis ñu woné ci tout luñ na japp nañ ko té dañ daan wax sax presque raison yépp diko dajalé ci biirëb diko fa lak diko taal boko gisaté di wén la légui nak wër wu né la wala simine bu né la té ñako ci def ñi ci yonenti bi nekk seen kilifa bari wut kon loolu mom bakagn wer woné simine buné ñu dajalé lim bu baré baré bari di tal té bala fañ koy denc mom buñ ko widdon ba mu set balé génné bala am bénn simine ñaari simine mu fessa del té lolu ñepp ték nañ ci ni gëd lolu nak yaakar na ci guddém gi ni dëgmal war nañu gor gor lu ba lu ci bare bare bare bare nu bayiko te xamne li bax lu mu tuti day baxa bax ba gën waye li nga xamne itam dafa bon munu fexé baxal ko ba mu bax kon lolu itam nan ci baye xel ñi nga xamne bi bu guddé ba bañ nan gamo gi bi gle won ñi yor seeni wata ñi yor seeni saret ñi di jital fu jur ak jaamuru nek ya ngay nat bir ba mu nek fexé bañ jaay lako ci luñ lako mëna jaayé nga fexé ba jaay ko nit ñi li ci gëna bon jël lu bon diko jaay nit ñi ngir lo am rek nga gis nak yi jital ak xari yi jital ak ba yi jital lepp rek ak ganaar yi nga xamne ya ba gëna xam lepp diko jox jaam yalla yi ngir bëgg am koom loolu ngir yalla nan ko bayyi xolal ba mu tawé ak légui xamna fi tawut ci réew mi bari wut waye fi mel nam daan mel ci réew mi bari wut li ci ëpp dara téwunu ko lumay li ni def rek tendinu ko ayé té ganu ci

0: alu ni ci dal ñu xamne ñoo noko def suñu bop loolu itam ñepp xam nañ loolu di nuyu nak assane sok ñom bu baax ak suñu baye samba ñaan ak docteur serigne touba bi baye samba ndax kat li mënu ñu ko ñaka wax ndax ñu dog nga ko wara wax wala bok bu ñu ci kenn daq wax bu ko defé ñi nga xamne dañu and ak seeni xel tay deglu xol li leen di wax ak ñoom li ñi def ndax lolu deppono am dit da jot kat ba Ousmane jotna seuk deug deug jotna man day amna ci am tit mu mag amna ci tit mu maga te daar ji tolbe ak liggey bi dey mom mi ngi ci dem wara nek mi ngi ci kuy deglu yaangi deg la lay jariñ kuy xolit yaangi gis la lay jariñ kuy yer di yor di lundulit yaangi xol gis li nga xane bi deug deug yalla man nga ci am ba teggi yi nga xamne geunut baxut nek ci nu birte chomp bu ndaw bu bon day yak bagan gu maga mag gu bax te bla nga ko wona xam tay nga jël beñuar ak soow wala keulep soow yok ci ndox sukur ko bamu saf nga tibul xom xorom xam ko ci wala nga jël litre tin nako ci sotet bu la mag yegge dalay dor pes nga daanu ñu ne yak nga soow mi te xorom ak soow de dañ dan and tir ak soow de ba de la xadin dan and deggo lol waye bir yeñ leen di bolé andout kon nak lolu jotna ñu doli ci baye xel doli gor gorlu xamne kone do talibi mu méré la kone mala gëna bëgg yonentibi mu méré la sallallahu alaihi wasallam ji ñu ñepp mu boy suñu nopp té rek dal doyna war kon nak aj gi ni bim jeex ak legi waye xola weru ne gis nga umra yi ab yoyu duñ nopp lu gude ak becc suba ngon gude ak becc ñepp na damay dem umra bu ne umra rek sam xel dem ci yonent bi siari jiko te lim nu batale nekkon ci dal sun mag ñu bax ñi ne ci gude ak becc tax fu nekk nu fekk liñ fa dal vraiment nu wessu sallallahu alaihi wasallam ji rek ko jeegi tay jëf yo xamne ku la xol xamne yow mi kat di jëf mom jëf yonent nga jëf sa kilifa gi nga top jëf yonent bi la doon def nga ne mom ngay roy bëggu mu gën la man na la gëna bax waye bëggu mu gën la kon nak lolu yaakar na ne war nañ ci dolé gor gor lu bu bax dal ñi yër seen mbubit yi ñu sét fu ñu jëme ko ñu da waye fi ne marché bo fi dem jaay way bo fi dem te moy marché soppekul amna fa ño xamne lañ yor ci njaay nga xamne dara baxu ci waju ñu ba bam bax ñu neub ko fi bërepp buñu démé bam dess xol ñu neew ñu génné ko di ci lor jaam yalla yi di ci ro bindé fi yalla yi deug deug yalla nek na lu ñaaw lo xamne li deug deug te Sénégal kenn mënu ko banal neñ réew mu bax la ba bo né Sénégal ñu né réewam taranga te fo gis rek ñu meli dañ koy xoti rek taret legui dem ngir bëgg doon rewam taret te rewam taranga lañ ñu xamé won de baye Ousmane
1: ci rewam taranga de lañ ñu xamé wax deug yalla taranga de xamna li waraf di wax ñaan bu soté sonal borom wala ñaan bu nango sonal borom xana lool la rewum teranga la de wax deug yalla rewum teranga la waye teranga jangi beug lor jam yi baye da nga wax sank lo am solo nga ne koni dop mourid mu mer koni mala gëna gëm yonenté bi mu mer koni mala gëna gëm alhaji malik mu mer baye ñass nonu ñun ñep ñu daw wutali diiné koy doxé dikoy waxe ko ci gis boko xolé seram yi day daw da ngay gëna bëgg diiné rek ndax woné gim koy woné.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tabarakallah ma sha Allah yalla dana ko teral ndax fim bok lool rek ab tir la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla moni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khairan kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq law zanna ahlul batil annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglel len ko suñu togé ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñepp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ño yor lu wër dañu jël ñepp masalé leena ta bu su ñepp yamon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu may ñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw may nañu ci jottam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañan ci jëlé ab yool bo xamni faju aaji ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbékté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñi ngi lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice fepp fuñu mënta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa adana mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi nga xamanteni mom la fi mag ñi daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jàng fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ toll ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neub du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa dam jël ko jox ko nit ko mu jëfandiko ko galan ko reum ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tegalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg kogu nak suñu dafay fajj dafay yok fever waye du fajj kenn légi nak lolu mo bari na ku ñuy tuddu dal fi ne dafay fajj yalla sédd na ba la mo fajj kenn dafa wara ñëkke ci bopam ba paré ndax mo gëna fever ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax dafay fay nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ma wayjur wu ne sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu dum non ta wayjur yi am ci responsabilité parent bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreum ci yor ba nga leen yor ndax mënal na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé satchu duñu satchu budé tukh duñu tukh budé nan duñu nan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
1: wa Alhaj Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañu dégager sen responsabilité ci sen jabot ta jabot kenn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nekhut motax damay dégager sa responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diine yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jar na yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epolé su fekke ne safano wala tim lang cey am mo epolé cey xale baram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam té itam gënaa bu mu xamé fu muy tek tankam ba paré amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxla dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana muccu ci njaalo dana muccu ci sa tuk cigarette dana muccu ci nan sangal dana muccu ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqima ci lay teggu
0: deug la kon siat bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé sékel bi buñ ko ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nekk ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu non fekk ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla loolu dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla loolu mom yaakaarna ñi nga xamanteni xam nañ yi fi mag ñi bay won xam nañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne aboubakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joggé croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takuñu bawun han nga bañ gor nob len fo ak ñom xeyna ñu wonne ci lor wala ñen yi han am ak ñom tout tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogalul al khairi ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakar na kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor yaakar na ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bay seen soxna ginnaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yenn yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sa fagu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ku and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokk kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andaat ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko liggéeyal ku dut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko liggéeyal nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji balu ko ak wala jëkkat ji am lu mu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne aboubakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bi bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jam gis na fa xewal gis na fa tawfiq wala gor go xamni wax deug yalla soxnam si kat dig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñoom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu am ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digënté yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci mëna yaq mo xam dedele mo xam du ci wax ju sew pour yaq ko lool mo ci wara jitu su fekke na lool jitu ci nak su way joggé fa lu ci bëgg def la daf ci daf tay tam baba dedele sax dalen di yomb waxuma la dedele sax way wax ju sew jo xamanteni daf leen di takal sax day yomb way li nga xamanteni mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kën du ci mëna dugg
0: té loolu ku ñëw mën nga ko ci dimbali
1: wa loolu mom sik neeku ci képp ko xamne ñëw na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul mindeef mu leen mëna takalé ci katunu yalla loolu mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu delti ndax loolu amna lu ko mëna délosé
1: wa loolu yoonu wacc lañ koy wax wacc nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoy yeb dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke na dafa dem nga bëgg mu délosé ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn du ko wax ci radio mu défé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañu ñibisi képp ku ko goolu sax mëna ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seen sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bu go kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lak légul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adressam nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di tal ñu jek jek yaakar lu nek len dal lenen wala ñuy dem bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gañ ñu nan diiw dafa am alal wala diiw day liggey day am xaaliss waye day yaq fekk na diiw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaaliss bu sombu 10 su paré togal xelam yedduko mais teewul bu yoraté defat ko loolu lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa loolu nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nit ki nit ki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li ci xaar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nit ki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé ba genn ci jafé jafé bop waye su fekke nit ki dala wo ne lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li ci xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mo juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ci yaag juroom ñaari fan su fekke ne ciabla tim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maxama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tollu wayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amu daraja nga jël secret bi ngi ko wara liggéeyal ci chat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara deug waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secret jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yow ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amul daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu bënn ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yité wo bu ñëwé mën nañ ko té
1: waaw lolou mom ku ci ñëw ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal li ci xaar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takalé ko ngom képp ko xamanteni nak aajom natafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tégënte bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug la kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi warfa jaar rek kon bokk mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99. Adresse am nak mo ngi nek ci tableau Kounoun 2 bi tali bi joge croisement Niaga jëm Niakhirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobbu wat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bes bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bes bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobbu wat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñu yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku leen tiyel course suma ko bëggee léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel leen course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji biñuy wax ne ku am kudd do lak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neexa bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu dara ja lañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toccal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wodi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga su de ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def min nani ku nek di def lool yëp ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: seigne bi wax nga lu yéme
1: lolu yeb bu fekke ne dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amu dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nekk day dem ci serigne ne ko dama bëgg ñu jël mo kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di khadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkene nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnawam ko xamanteni lego leg dina togom yag mu def li saxar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis ne ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu cruise lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu taxew cruise mo gëna efficace bindi ñuy wax
0: señ bi dama daan dégg ci sa jotaay yiñ daan tok te du radio ngay faral di wax naan course dafa melni téléphone ko soxla bo composé numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wër
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir te yoré course ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa ruq
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye course ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci course ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci course lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yaang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg leleng jombul ni dang koy wo niko gënël nanga wala défal nangam
1: wa lol mom ni ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu liggéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la liggéeyaloon fan nga ca lan nga ci gis mënu ñu nangam la ci gis su amé luñ coy yok ñu yok ko ca waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolu da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow baye ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm mom jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu la yoonu ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax ma sha Allah
0: côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fanwéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral barina waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganaat ñu leral ko fofu
2: mom serigne abubakar niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi kon borom dombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon te soxlawul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leena door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax ni nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppa yam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xam na ne fimne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fi ngi koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yam fa malun wala banun ila ma atallah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek leggo leg nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garantie manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopom jambi am maxama bopom inta nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug la
1: waye kep ko xamanteni jeflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gam moy lañ lay jox ta man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na né nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñak joxé alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyale lañ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ci ëpp solo
2: ay numéro de téléphone am nekk 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom doko tim mukk mo lay tim tay xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nekk sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga laj nga question bu amo am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqule wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqule ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolou nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni ken dootu dula mëna yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolou mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaji Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamul num tollu
0: ñaari ñi ñu and di dox
1: nga ñew jaar ci seen digënté ken xamul num tollu amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeuti ku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su fekké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp lum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wëñ rek bu ko jégé rek
0: da koy
1: capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la biir guma len di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit ci diko yakale nit ak yenen xet yo xamne xeyna da nan ay rab ak yoy way lolou lenen la mais nit ko xamne dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamne liggey la ndax ding ko meuna dindi liggey
1: wa gis nga dindi liggey mom dama wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu mi andak ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nanti lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi suko jeufandiko te gisu ci resultat lepp lu ma joxone na ñoma delo ko
0: saba ayam
1: suko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko ko mu jeufandiko ko te gisu ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu delo ko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab tiaxan kan la
0: tet mbok yi jël len numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu cërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signaler
2: mom Serigne Aboubakary Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dan nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: koku moy cheikh aboubakar niass seigne mi nak damay ñew ci ñi nga xamne dañu doon ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium sefor walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak sample la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni dafa liggéey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñëpp dañ ko dégg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne lay liggéey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni da fay wax ne duma ko liggéey ludo politicien borom tour dal ko xamne da fay politique
0: wala ko daraja joju la laaj
1: wa parce que daraja joju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni da fay jaay marchand bi la koku au lieu que mo andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mo andil ko njariñ mais ay galankor la koy mujj andil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomba ay borom ndomba tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomba tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
0: seug bi dama nan dama dégg ci sa biiri wax nga ñu faral ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set door ci yak ndawal lu neex wala toggu gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxe ko nonu faaw nit ki ding ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra do ko teub teub jox bayra ding ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy li ma lay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo mon defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba pare parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindi ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defalé lolu ba pare da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour gene ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su fekké né nit dafa ñëw né la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ni gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lutu dafa and ak musluway dang ko yone ko ay le yewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la meuna defal bo xamanteni day and ak musluwaye ba nga xamanteni su nit ñi du tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi du tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni des fois luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw lool mo koy andi lego lek sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla sédina ne du ca dara lu koy waral nak moy bare bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural nit
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggéey ak nit jek jek affaire dik sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar yay ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal fami bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal di nangam nangam ciow li jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakarna ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nek ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sux wa ima nga lek alal lu jambour mu la dila top tamugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nagn la ko waxé parce que lepp kenn duko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lool mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñëwé dañ lay xana nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
0: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu wi tembé technicien bi dina ma bal lool mais dafa bind message wa gaay yi may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi matna sekk sekk sekk sekk sekk señ bi waji néna mom new katan dako dal mais dem na fone garab yim koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor néna ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko ak mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ni ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ñoo utiliser sunguf ci yu mel nonu ta gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu do xantou muko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi aajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex légo lé nak dana gis ño xamné dañu yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki la wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yakarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señu dama nan deg nga ñu doon faral di labiré tay mom limay gënné secret radio xamna di mu ko jéggal ndax wax yo xamni waxtaanu biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañu dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun est ce jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñuy dem
1: wa xam nga loolu likoy gëndi andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye do alcorane ci mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaramum serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sa yaram bi bam toy xeb nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sa yaram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alcorane ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay sofi bëggoon na dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba ba da nga yeexa yegg kawlak deug lu ci nekk rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay ñëk wax moy na yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katunu yalla
0: señ bi waxtu yu matna ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko léral muy la biiré rek mbokk yi
1: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ñariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa ajo nan la faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla na ta faj ajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambur muku ta ajo na ta faju ci suñ loxo ta lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalaam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh aboubakar ñass parena émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig abdaje inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jere ngeen jëf ci deglu bi.

0: Seigne Abdourahmane ibn Seigne Cheikh Gueye Fall. Waaye nag ñu wax que ziar itam suñu bunt Serigne Touba muy Cheikh Mamadou Moustapha muy Serigne Mohamed Mbacke. Ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal gudd fan bu am ak wér. Yàlla àggal seen i yéene. Ndax seen i yéene mooy ndaxul l'islam ak yokk ci tilit bi guddee bët ak sa yeneen doom. Ma ci kanam ñu nuyu waa auditeurs yëpp nag képp ku ñu bàyyi ñu ngi leen di leen ziar bu baax.
1: Barkal macha allah jërëjëf Serigne Bassir donc nuyoo bi am na solo. Kon mbokk yi ni ngeen ko waxee rek mu ngi noonu mooy tey dañu waxtaan ni njiit ak ay melokaanam bi muy ponk bu am solo boo xam ne kenn ku nekk war na ko bàyyi xel ndax lu ñuy waxaat na ci kanam borom bi subhanahu wa taala. Su ko defee nag bi ñuy njëkk laaj mooy njiit xam nañ ne ngëm gi mi def sallallahu alayhi wa sallam si borom da koo yónnee woon ngir mu wane yoon bi lépp loo xam war doomu adama war na koo dundee rek sallallahu alayhi wa sallam pratiqué na. Su ko defee moom kon bu ñuy roy njiit. Njiit bi mën a doon moo xam kii julit kii xam du julit waaye ay jukkoo ngi ne ay melokaan ngi ne yoo xam ne ku ko sàllu ci njiit yaakaar naa ne da doon njiit loo xam ne moo xam njiitul politique nga wala lu mën a doon da nga ko jiite ci ni nga xam ne ci anam yi nga xam ne moo gën a rafet. Su ko defee nag kon ci jamono Mouhamadou Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam Serigne Bassi ci la ñuy tàmbalee moom yaakaar naa njiit la woon Serigne Bassi ak naka la ko daan doxalee.
0: Jërëjëf Serigne Ahmadou kooku muy Cheikh na Seydina Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam. Kooku mooy njiit lu mag li mooy kilifa gu mag gi mooy al misalul ala wala al nabouzajul amthal lil lisaniya wa lil basaria ajma mooy ki nga xam ne mooy melokaan bi gën a mag bi gën a rafet royukaay ci ko képp kuy doomu aadama lu di ak nitee lii nga tuddee sa émission bi muy nit ak nit ak nite bu ñu dee wax nite moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax ci moom la tàmbalee ci moom la yem sunu borom moo ko waajalal boppam waajtaay yu mat sëkk ba lim war a mel mu mel ko dara manquewu ci daraam moo tax Serigne Touba di ko wax ci wayoo wa huwa akmalul wara xalqan wa xuluqan dhahara wal mislu qatt lam yura walan yura fi siyam wax boobu rek melal na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a mat ci mboolem mbindee fi mbindee fi yëpp nee na moo ci gën a mat ci bind ak ci jikko te nit nag loolu rek la xalqan wa xuluqan ab bind bind bi soo ko gisee rek da nga koy daal di sopp ndax bind bu rafet boo xam ne doo ci gis benn sikk jikko yi ñëw gën koo rafetati ñaar yooyu def naan ku ko am moom dese waaw model nga kooku loolu la kon suñu borom waajalee ba noppi nag def ci moom qualité yi nga xam ne mooy gën ci nit muy al xulqul xasana comme ni ma ko waxee léegi moo tax mu daan wax addabani rabbi rabbi fa axsana taadibi man sama borom moom yar te rafetal na sama yar suñu borom yaa naa comme yar sab yar daal du ci manqué mu dellu waxaat ne inama bouithu li utamima makarima al axlaqi mooy li tax ñu yónni ma man mooy matal jikkoy rafet kon kii matal jikkoy rafet daa war a ay jikkoom dafa war a mat ba pare moo tax kon moom mooy misaal mi gën a mag al qudwatul ala mooy yonente bi salaa sallam bi mu melee noonu ba noppi daf koo wane ci ndawam wane ko ci magam ba ku jaxasoog moom dootoo ko mën a bàyyi ku ko xamul sax jóg ngir ab safaan jëm si ci moom boo ñëwee bu jëflante ak yow sa xel dana wëlbatiku ak sa xol ba nga mujj sopp ko bu fekkul noonu nga dugg ci lislaam sax boo tudd nga fa wëlbatiku dugg ci lislaam te ñu bari ci histoire noonu lañ duggee ci lislaam mooy bi ñu jóg di ñëw ray ko moo leen taxoon a jóg waaye bi ñu accès ba mu jëflante ak ñoom rek dañoo daal di wëlbatiku nag asadu an la ilaha illa allah wa asadu an muhammadu rasulullah loolu nag mooy njiit lu mat Serigne Ahmadou Seydina Mouhamadou Sallallahu Alayhi wa Sallam mboolem xeeti njiit yi moom la boole woon yu jamono ji ngay gis ak bu l'islam ak lépp ndax moo doon imam bi di jiite jàkka ji moo doon général de guerre bi muy jiite armée bi moo doon président de la république ndax moo doon raisu dawla moo jiite woon réewam mën nañu wax tam moo doon sax président assemblée nationale moo doon ki nga xam ne ni lu ni moo doon jàngalekat bu mag bi moo doon jàngalekat bu mag bi nga xam ne moo doon mufti bi nga xam ne ku am looy laaj ci sa diine moo nga koy laaj kon mën nañu wax ne mboolem facteur yi nga xam ne nii doomu aadama dana ko jiite ca jamono yooyu Serigne yonente bi salaahu alayhi wa sallam moo ko kimmale woon moo ko boole woon yépp kon kooku bu ñuy wax njiit ci kooku la tàmbalee ba dundam gépp gépp ci loolu lañ ko xam ba ni mu génnee àdduna ci loolu la nekk yar ci nag ñi ko yàlla boole woon muy sahabatul kiram muy sahabam ñu teddi te dana ñëw ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ko wootu ginnaawam muy Seydina Aboubacar ibn Siddiq Seydina Omar ibn Alxataab Seydina Ousmane ibn Affan ak Seydina Ali ibn Abi Talib ak ñi topp ci ñoom kon Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bu ñu dee wax njiit moom moo tax njiite ñëpp bot ñëpp xajoo ñëpp mel ak ñepp no xamni ni ciñ noy ak rafetal ba ñepp ñepp bëgg ko ñepp ñëmé ko ndax kat suñu borom dox ne laqad kan lakum fi rasulillahi usratun hasana suñu borom dafa def ci yeen nit ñi melokan bu rafet muy seen muy sayyidna mohon moy seen melokan bi gëna rafet kon mom na ngeen roy ci mom légui nak muy ko xamne bo jëflanté ak mom ben ci ñim bokal taxan nañ ñoo bok ben deret wala ñu bok ben askan muy banu quraysh wala banu hasim ñom ñep ñom la ñoko ëmbalon cër ngir melokanam ngir arama ki tegginam ak ku ci ne cër ba nga wara jox na dafa bok ci njit kon ku ci ne li nga mom ñu jox la ko li nga am cër bi la yalla jox ñu joxe waccu ay bi la yalla wacce ñu wacce la ko lolu yeenati bi def nako ci ay wayjuram ci ay mamam ba ci halimatu sa'diyyah mi ko nampalon sax wayjur lako defon ba ci sayyidatuna khadija mi andalon seenu and gënaaw yalla diko ci rafet lako sayyidatuna khadija tanni ba bimu fi joge sayyidatuna khadija bimu fi joge ñi doon ay xaritam sax yeenati bi dañ dal magal ngir sam couleur gi ñu amon ak sayyidatuna khadija kon gis nga kol njit nim wara mel ci wayef nak toy ba nopi nak di diso diso ndax sunu borom mi wax ak mom ci aya bi ci alquran nan fa bima rahmatin min allah lin talahum wala kunta fazzan ghaliz alqalb lan faddu min halik lolou ci gatal sunu borom da ko xamal nako yermane le yalla dina ci yow lolou tax nga noy noy gi nga noy ba ñepp ñemal ndax so jaggon wala nga waw ab xol kon kenn du ñew ci yow nga diko war kenn du dugg ci lissam ndax dañ lay nit ñi dañ lay won ginna kenn du ñew kon ko wo itam du ñew kana la yalla dal defal na lako bu ñepp ñëmé la bok ko wo mu wisi la ko war mu nangu ku jogon ngirup safan sax bu ñewé bu ngeen jëflanté mu wëlbeetiku xolam wëlbeetiku kon li rahmatullahi rek la yermande yalla dal ne ko nak fafu anhum kon nit ñi de leen jéggal kon lu am solo ngi non ci njit di len jéggal njit day jéggalé fanfo anu wastaghfiruhum di len jéggulul sen borom di len jéggal ba nopi tam di len jéggulul sen borom fanfo anu wastaghfiruhum waye mu tek ci lu am solo moy washawirhum fil amr del diso ngom ci mbir mbir mu meuna don de ci diso ngom su den digul lu bayiko ci subhanahu wa ta'ala nak lolum sam'an wa ta'atan lay don moy dañ koy dadi deg jefe ko amut set amul laaj bu den xel kessa la ak waxtan set mbir muñu dem la xam ci xel lay tege su boba na ngeen ci diso te effectivement non la ko don defey tam wa sayrum fil amri ba ag ci nak nako fa iza azamta fatawakkal ala allah so demé nak ba jël décision jot nak jëlal décision tawakkil ci yalla nga gis fim ko jaarale mi nga xam non la wara doxale ak ñim jité ba taxna sahaba yi lu yonent bi masan wax dañ nan ko ndax wax yu la wala ci xel rek nga ko tek bude wax yu la ñu lool mu amul luñ ci commentaire bude ci xel la nak kenn ku ne gene sam xel mu rafet ñu set ba ci gëna rafet ñu diiso ci ñu wël lool te lool def nak ay yoon sayyidna umar ibn khattab mi bo gisé sayyid touba diko wax non al haqqu ma umarin joju amna ñett yoon yu ñu diiso ci mbir sayyidna umar gene xalaat bo xamne yëneñu sax gene ko wulon yalla wacca ay na li umar wax moy deug lool mu yey len moy lool mu al haqqu ma umarin da xal ko lol ci xel lañ ko tek
2: wallahi
0: ba ci khare badar bi ni waja dajje ak noni amna barab bu yonent bi ñeekon wax ne nañ fa wacc am kenn ci sahaba yi ne ko ndax li nga wax suñu borom mala ko digal wala ci xel rek nga ko tek mu ne ko ci xel do nga la ko tek mu ne ko kon fi gënul nañ dem bu barab sangam ñu wacc fofa je gëna jégué ten bi xam nga badar ab ten la gëna jégué ten bi xëttëlé ndox yi yépp jëm ci ñun ñun buñ soxla ndox duñ ko ñak bo suñu non soxla ndox buñ ko mëna am xam nga lolu stratégie bu am solo la yonent bi dafa and ak mom ci lolu jubo ci ak mom ñu fekk liñ ci lolu gis nga kon diiso gi lu mënta ñak la ci njit non la doon doxale ak ñom dirup seen dund kuñ mëna dem ba taxna forbe na ay nit ño xamne seeni at sax tollul ci wara mëna jité ngir melokan yi def ci ñom buñ ci tuddé ku melni Usama ibn Zayd nga xamne biko suñu borom biko yonent bi di jital ci xare bi nga xamne fi lako bayoon bi mi dem bo fukkat ak juroom ñaar la am bi mi yoni Muaz ibn Jabal Yaman bobu ay atam bari wut Sayyidina Ali ibn Abi Talib bi mu ko jox ay responsabilité bi ci gëna siiw moy bi mi gaday di dem Madinatul Munawwara mom la bayoon ci lal yu teud te bobu non yaangi won teud te buñu bëgg moy liñu bëggoon moy bu xeyé ñu ray ko waye Ali don ko téla ñëmé responsabilité ko téla ñëmé am fitam kon gis nga nim leen wajale kenn par kenn Abu Bakr ibn Siddiq mom daf ko nuru ba nga xamne bi mu fi daatan joge sax ñepp xam nañ ne mom bu fi yenente bi joge Abubakar moko wara wut kon gis nga yenente bi njit limu jité nit ñi ci walu yépp ni la doon def ak ñom di leen jéggal di diiso ak ñom di waxtaan ak ñom bu jugo lewet doom ku mëna ñew itam xajo na la ku ñew ngir safaan sax bo ñewé dana jëflanté ak yow no xamné ni la la taxawna jog dang ko mujj bayyi ñu joxé ci bénn misal rek moy ko xamné ni wax na ni dafa ñew fekk ko mu tok sahaba yor mu bété ko doxé ko ginnaw japp mbub mi xoj xëc ko ba xéw xérandi baat bi nako fayma sama bor yeen banu hasim du ngeen fay kati bor dégg na sahaba yi amnu ñu mère yëkëti jaasi bëkk ko door mu leen gëdd leen sayyidna umar nako umar ni kenn du atté ni dang ma wara digal ma fay ko mami nga wax ko ne ko kenn du laaje ni kenn du fayow ni bor gis nga ni fimu kim ko gis nga
2: kenn ku nek dal la wax la nga ci
0: wax na la nga wara del la nga mom daal nako yalla malal mu yalla mom mu nako mu ne dem len ci beytman ngeen jël fa nangam fay ko ñu fay ko bagal mu ne jaal len lu toll nonu jox ngir jaasi ji Omar yëkëti won nar ko ko door
2: kon ay dommage
0: la dommage bu ngo ndam fay ngo gis nga lol legi waji ci bopam mom lolou moko muntulutu supporter lolou mom nako yow liñ wax yoy ngeen dimi neef yow ya gën ci doom adam
2: wallahi dafa reuy
0: gis nga lu mel non ak yenen ak yenen nit ñewna arab yi bo xamne ci Allah bala joge nga xamne ñaare jamono yoy ñi dëkk ci Allah bi duñu yewu ñewna dugg ci jakk ji dem ci ben roxam mu taxafa di tour ndox rek gaay ñi song ko narko ki mu leen bayi leen ko ñu bayi ko mu leen su ngeen dagge limi def du am solo bayleen ko bam agal def nako ba pare mu noppé biñ noppé mu ne sot leen ci ndox ba noppé wo ko mu ñu mënu ko fi neegu bi yalla dañ fi jaamu yalla kën def tour ndox xolal bobu jëflanté ak yenen yu bari kon def na né buñ topé sayyidna mahmoud mo mëna jël émission bi
2: wallahi dara
0: way sallallahu alayhi wasallam légui ñu ñu ci sahaba yi sayyidna abubakar as-siddiq nga xamné mom deggal gi mu ko deggal tax nañu wax as-siddiq tamit ni mu wara mel la mel ci walu njit bi nga xamé ne yalla dogal na yenente bi joge fi sallallahu alayhi wasallam liñ wax nit ku na ra jité niko yalla wajalé may karok bu nga xamé ne yenente bi xamnañ ne nekatut ta sahaba yépp tagok seen sabo sayyidna umar bi yëkëti jaasim di wax ne ku ne muhammad fatuna maray la ku ne am fo jëm ngir jaxlé sayyidna abubakar mo delo ci ñepp mo ñe mo bam ñe mo ne sayyidna umar togal tabay li ngay def dal dina len ko xamne muhammad mo la taxawna djok mo muhammad ngay muhammad nit la mo yonentou yalla bi nak waye day dund day faatu muhammad tay ji def na lo ñu wa faatu ko xamne yalla la taxaw ngi l'islam yalla mu du faatu mukk lool la ñeuk delo ci dal dina umma muhammadun ila rasulun qad khalaq min qablihi rusul afa immata aw qutla inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabihi falan yadur la shay'an moy muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: nit rek la
0: wa bu fekke ne fatu gim fatu motax ngeen wolbeutiko yalla mom du fatu kuko def sa bop rek ngokay def ndax yalla mom hayyun la yim tayit du mom mo fi mujja fatu ci yenen ay yenen ci jitu won nañ ko te ñep fatu ila rasulun qad khalaq min qablihi rusulullah kon nak delu ginaaw wolbeutiko ne muhammad fatna taxna legi aduna day tukki lolou du xel mo delo ci kon gis nga ben ci melokan yi nga xamne mon leadership wala mel te yalla feñal ko ci mom ñepp door delu seen sago ay bobu seyna amar neena bi seyna abubakar jang ay bi da melni karo la ma fi jang ay bi te fek
2: jangon na
0: xamne kon delo seen ñom ñu daldi nangu daldi defal ko li ñi defal ku genn aduna ba denc ko ba pare ba door ba lepp jallu ñu door waxtan ci seen biir nak kan moko wara wut kenn ku ne ñu diiso ci lañ daan def diiso waye ñom ci seenu mat xamnañ na Abu Bakar mi mom li yalla nam ci mom manena ko ba pare mo tax ñepp daal di ñew ci nombre Abu Bakar Umar mo degg na mo ñëk jaayante mom ne ko kenn du wutu yonente ku dul yow daal di jaayante mom ñi daal ci top ba kenn par kenn ñu daal di jaayante mom waye momit dafa def discours bu am solo bo xamna ni non lañ jitt wara mel discours bu guddu na waye dañ ci wax rek ñetti tomb bu ñëk bi moy daf leen fal ngeen mo jitt len way taxul ma gën len lolou lañ diko wax gënuma len ak yene yam dal di wax ne suma jubale na ngeen ma dimbali way suma jaddi yon na ngeen ma jubalti ñetti mbir ngi non yu am solo yo xamne lolou lu gatt la ci discours way ëpp na lolou suma jubalee na ngeen ma gindi, suma dëngalee na ngeen ma jubanti. Suma jubalee ma kon bu awee ci yoon dañ ko war a dimbali, dañ ko war a jàpp. Kon foofu itam ñu bàyyi xel nañ yiit itam ñi topp ci moom dañ ko war a jàppale. Dañ ko war a dimbali. Nañ koy dimbalee mooy bu melee ni mu war a mel. Nañ ko jàppale ci lépp luy tax mission réussir.
3: Ñu ànd jàng ma.
0: Bàyyi rek kenn du jiital ñu pare di ko fàkkatal. Kon heureusement que li mu leen wax dégg nañ ko, ànd nañ ak moom ci loolu. Bi mu nee bu ma dëngalee na ngeen ma jubanti wax nañ ne Seydina Amar Omar mu xam nga aw dafa tàng nii dégg nee na ko boo jàddee yoon sunu jaay si yi lañ lay jubantee. xoolal boobu xoolal boobu xoolal googu woyof. de xamal ne ko rek li fi ne mbirum yàllaa ko moom. kuñ ko dénk dañ la ko dénk kon sañoo koo jalkati.
2: dëgg la.
0: kon benn ñu noonu si njir. am Omar ibn Khattab bi yàlla dogalee moom it mu wuutu yonent bi wuutu Seydina Aboubacar Sidiq àggale mission bi la def li ñuy wax continuité. muy woote lislaam ak li fi yonent bi bàyyi woon mu di ko dundal. ba pare nag doon ku ñeme dëgg li gën a am solo ci njiit.
2: mooy dëgg.
0: mooy dëgg. foo ko fekk day teqali dëgg ak neen. bañ tuddee ko Faarouq turu Faarouq bi foofu la jóge. Faarouq mooy yu fa raq benn xaqi wal baatal day teqali diggante dëgg ak fenn. ba fu mu ko fekk ki moom dëgg dana la ko jox ki am ki tooñ dana Omar daana àgg ci yor yaar sax. ku war a ku ñu war a dóor sax dalay dóor. ku ñu war a dóor sax. Omar dana la dóor ku mu war a masaal dana la masaal waaye nag li mu doon tàng teewut bu ko dëgg masaan dab day wàcc ba mel na gonagu ndaw nangu dëgg gi. ma jox ci benn misaal rek. kara ba muy wax jigéen ñi wàññi leen can yi. wàññi leen can yi. dafa seer benn jigéen jóg ca gannaaw ne ko waatu ni saa sadd xaatee ne nex la tan daal di ko wax ne ko waaw am na fu mu waxee.

ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal leen lol lol lol lol ba nara tass seen kër motax ñu gëssu garab gi indi leen ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amaat yaakar seeni soxna mëna amaat yaakar ci ñom mëna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé te radio yaakar na ñepp koy déglu kon nak ki nga xamne da am néw doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël sunu garab gi ñuy woyé gor pur 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safaraw ci katunu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopati dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopati jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopati mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopati fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarawu ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthros ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34

0: de kalung nan ti akunun ti gen buung di hurotul ustad salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokki talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di dégglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek dafa ñu li nga xamné rek mom di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.